kankwandule muna byanjigiriza era omusomesa omukukutifu Alhaji Yakubu Mwesigwa akuletedde essomero erya Island National Primary School ematugga ku luguudo lwe Ssemuto essomero lya kilo n'abava ebweru ly'abaana abawala n'abalenzi lisaabisa amagulu abiri era nga liri ku musingi gwa busiraamu naye nga n'abamadiini abalala muwanirizibwa abasomesa batendeke bulungi ate nga basula ku ssomero endabira y'abaana nungi nga ne security yeesigika school fees zisoboka n'omuyizi omufalisa agusanga ku ssomero essomero lina n'ekisaawe

0: Ya obodi one miezi jitabude kuyatekera tekero mwako kusubula kubanga oyongera mu manyu gamba togwa musubi mu chonna chobo testese obula sigalango ogenda bugenzi mu maso sigalango lemera ko uke nyini weze mu manyu njo sobola mu yakulizo boli aba kuna fia negwe ichiri cho uri amutima njo sobola kubanga guse cho ateka teka munango nje kubanga okisukiriza bulungi kasita we kwa so mutoza tenga nawo tande mu manyu agencha ulo aonde bintu bijja kubanga bikutambulia dabulungi nyo nyene
1: ta sheki serunte jakobo zako na ngambe ntabira mutabane ka second
0: akubuziza
1: ko lugwani lugwanira lugwaniria dinyangali kambwe mu lugwanira angambye you are fantastic you are so funny yes ni agende seyo aten kugambe wali abankolele kambwe wali abankolele birungi kati ataba agenda mwase no chabogera awali nalinjogerawo awo mchifacha zoi santaka utrusted ngangamba breast rice breast noni madreki the rusted man trick ezi trick matineri kata guna kati matineri na mujambu enti ama nyange na katani kota ataganya
0: chami itera breast
1: ani breast rice ajakula ye chenja ule chidada mbwa na kwa ebile na
0: chami itera breast
1: aya ochina kobzi ne breast noni madreki the rusted man Mr. Mampari. Ben White, Mr. Kavuyo. Baby, chill.
0: Nega njaka lukusawa mwina habatambula muntambula zitalizi mna dabatambula mdobwe kaungizi mgeze kunyo kubanga mwegendeleza bola banga waluwe mbela juta tegira bila mwegendeleza uliso nganti ahibi okweli ndabako lechisopo kana yato umenye wa mateka mungiro kubanga buli nya
1: kaseke ndo chumanya tulo tambula mkubo nga otianu mtu muna atleast osanga mwembwa
0: Waga wale waga mantis, mweo kusanga Nazara.
1: Tochimala ayo bali imba nyo. Tona sanga Nyazara kuagala muntu kwe. Nyazara hizo kuagala kusinga ni mama wa kuzara. Bana itemu wakana. Chisoboka.
0: Oluwo mkulu ya yangambi ya badala tambule.
1: Tulide kubujuri zibu wa bantu. Mama wa muntu nga ya abunya mwala wengo gamba siya. Mzara mwana tuka nunga na ima madele kwa. Dala kweli konzara. Nga cheboza. Banyazala wali ya balunji wali ya babi. Ngane nawe kenyini usubulo kubomu. Vyo usubulo kubomu lunji. Yes.
0: Walo mkulu ya badata ambule ya ngani zaadi msawa. Wakutuwe sawe bili nesa tuwejo. Aka ungezo.
1: Sawa ya badata ambule dao.
0: Na sanga bavubuka. Yangami mkampala na isa tekede chitunduchi. Yangami mkampala kati embele yungi dokta buka. Yangami bavubuka binasanzi vijadi miaka ngulaba mito.
1: Juba kumina mkaga kukumi kwa abili.
0: Nese munga bivagalo kunyagulula. Bivanyagulula. Fakti yanga yegwe yeunyiza gubadde bagizaho kunyagulula alinga mvubuka mukuru bamusajja mukuru nenga bamuliko bana miaka mito
1: era bana bato bakuba tekezo zeza samas
0: ezasema oyita mu kibuga oba mbitundu ebitali bimugezaako kubanga oli mwegendereza
1: kugambye otambulanga nakulye mabega akuvira ke mabegeno ohulira nga totoliyo ke
0: nayo mwiraliki
1: nga nayo mwiraliki no gamba kale at least singa tabude mu nembo wano
0: ato muzigo twa
1: kwa kwa mabali
0: twaje mu embera nti oli na wabafunya obuzibwa abalaba tebasubula kuba ko kibayamba
1: leso
0: mwana oba babira likirira
1: naye twa boda boda ali agala okuba omusabaze na ali kananga tayagala bamobbe
0: ato
1: wa boda boda na gamba yego bade bagala okuba
0: mulimo abantu abelimbika mulimo gwa pichi pichi obo gwa boda boda nga nabo bamenyi ba mateeka
1: tebelimbika bamu bakolera ddala abamu bavira ddala boda kaseke
0: sibwe mulimo egwino okutambula
1: kaseke nashimaye tinawo sibwe kwa mubi singo oli mubi
0: anti uyelimbise mirimo eja
1: abantu abelimbisa wagokola na ye ngokola yo mulala side job
0: kiricho bokola che kikuletiro ku bantu welimbise
1: side job
0: banga omulimo gwo bamu sibwe bakola
1: kaseke nabantu abavuga boda emisana
0: Nera basinga
1: akawungezi nibakoyesa gateways maba is that gateway border borders
0: kinamanya ako abantu abakola ebyo tebaba
1: na stages
0: yes babi bo bayita bagundi
1: abarubyanza
0: Bianza.
1: Aba muba bina wa kusiteji. Just that weba ze katonda anti usibuli omu. Sibuli omu.
0: Awira tujia kusaba wa kwati
1: wako.
0: Umulimo gumulo
1: ufemi. Lwa chutusoka kwebaza.
0: Lwa chutusoka kwebaza.
1: Yes. Aba kule milimu ejo na inga siba bi.
0: Yes.
1: IBK weba lenyo weba lile dala.
0: IBK na egu alimu.
1: Ya.
0: Weba lukubango ukolo mbulambu lukufu. By the way, bulimundu ye nangu ukolo mbulimungu ukola mbulambu lukufu. Ulesu nga antimulimu nebetu gamba wa kuma demba wabibyo kwenye na inga atebo.
1: Chetu shengu gandu, kati kwa cha wonga mbaba yeri mbise mbuma demba kwa hali.
0: Beri mbika mba kuma demba. Andi ya ba yeri mbika yo. Wukule chitali
1: chitali chitali chitali chitali chitali chitali
0: chitali chitali bobo kule chintu ichitali chanti yinsu alachu ya kwati wera na ya avu na anivwa
1: chavola anzi
0: naba

0: Nelson osi uwechitundu echo umwami katerega kusa numrada ategere kisenga musiramu alihaga manti Sergeant Nelson yabadako zisa H4 chie ngom polisi okwe nyigida monsonga zo kutonde taka obo kugabe before ebidi kutaka liya government
1: amanya gange bampita muzisa ariho nganze deputy RC satwara rwaga nchade ko ku katara kana rukurungu akatara ka akomkabawu okulaba ensonga nga namara okufuna okwe mu rugunya eri abantu nga bangamba ebintu ebikwatagana na excessive extortion oba fraud kubba abantu nga babajjako sente ate nga kutaka lya government ettaka eryo riri under Uganda Railway bakkiriza nti baye senza ogwe senza naye ate ekyennaku ne wabeeramu ate abo bakigwanyize ne batandika okugyako sente oba okutunda poloti ku ttaka lya gavumenti so n'olwekyo bwe bankubira omulanga abakulembeze abantu abakolera mu katale abasuubuzi nempikinga interest nnyo nensindikamu intelligence nendetera report nga bandaga amanya g'abantu nga bataano abasinga okugyako abantu essente omu bamuyita Bashir omu yabadde chairman wa katale omulala bamuyita Katerega wa byabuyonjo omulala bamuyita erinnya nickname mu Musiramu then ne OC Sergeant Nelson ye OC a police officer attached to Uganda Railway okulaba nti alabirira ettaka lya railway ate ye bwe yatuuka eno ate ye nadda mu kutunda poloti oba ebifo nga bamuwadde ssente almost abantu banna bakwatiddwa at owokutaano OC naye ngambye njogedde ne DPC ne mugamba bamusamulinga gye alikodinga statement atunyonyole lwaki batubaguza poloti ku ttaka lya gavumenti ekirala nga bayisa bubi abasuubuzi babayisa bubi babalyako ssente ate bamumala okubaggyako ssente ate ne baddamu ne babasengula kifuba oyo yenna atakkiriziddi oba atakkiriziganyiza nabo okubawa ssente so kimenya mateeka ku ttaka lya gavumenti okufuna ko land road oba ono aguza poloti
0: polisi egamba nti abakwate bali mu mikono gyayo era nga n'okunoonyereza kukyagenda mu maaso nga banoonya abantu abalala abateeberezebwa okwenyigira mu kikolwa kino RCC amyuka RCC alabudde abantu obutawa ssente eri muntu yenna era polisi egamba nti ettaka lya gavumenti tebisobola kutundibwa oba kugabibwa muntu yenna atalina buyinza bumuwereddwa mu mateeka eyo nga tuvuddeyo ye ministry evunaanyizibwa ku byobulimi obulunzi n'obuvubi ng'eri wamu ne ministry ng'eri wamu n'ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority n'ekivunaanyizibwa kulondoola omutindo ekya Uganda National Bureau of Standards bataddewo akakiiko ak'enjawulo akagenda okuyamba okussa mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okuyimiriza abo bonna abeenyigira mu nvuba embi ku nnyanja ez'enjawulo mu ggwanga akakiiko kano kateekeddwawo okulondoola envuba y'ebyennyanja okulabanga mbavuba ebyo ebisaanidde okulondoola ebizibu eby'enjawulo ebitawaanya abavubi kw'ossa n'okwongera okunyweza n'okutumbula omutindo gw'abavubi mu ggwanga ministuri y'ebyobulimi minisita w'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi Robert Migadde Ndugwa anenyeza abakulu mu ministuri y'ebyobusuubuzi okuwa abasuubuzi bano license nga tebasoose kubeebuuzaako wabula bano nga bakulembeddwamu minisita Geno Wilson Mbadi mbeganye ekyokuwa abasuubuzi license nga bukyaweebwa office eno tagabangako ku license era nga mbeetegefu okukolagana awamu okulwanyisa envuba embi ye akolanga akulira ekitongole eki Uganda National Bureau of Standards ekirondoola ebintu ebiyingizibwa mu ggwanga Bridget Atwaire agamba nti bakola ekisoboka okulaba nga ebyennyanja ebiyingizibwa n'ebifulumizibwa eggwanga bya mutindo ddala ogwa waggulu nga bisobola okuliibwa wano minisita omubeezi ow'ebyenvuba Robert Migadde Ndugwa w'asinzidde yeebaza ebitongole bino okuvaayo okusobola okwenyigira mu kaweefube okutoleeza

0: love you. More flavor, more fun, more fees.
1: Okubulirira ku kumacha mu program etuli umukeze.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuburi yako kumacha Abdul Hamid Kizito Misenza la Gemanya Gange ni mukadwa fe Sheikh Elimia Rashid Kafuma onugweni na ye imamu aliku masjidi Aisha Enamungona musomesa aliku masjidi kumadasar muhajirin nisa tangi wa eri mchitengi samazaka mbudu atenga yomu kuba director ba Zulafa Holdings Limited bakati bafawarunja watu zako programu ene yoku ya kukumaja ba prestige majani saji uo mulembe kwa sika kumigati animebili sato mwani genda msoma kete kulio kumpio badukeri kulio kumpio mfuni wasubuzi mgele mchapa General Enterprises wale mchukubo pozina mbusake dia wenye ni hajira shidi senyo wa saba apelila wadala bakula keke migati mweyambi sake keleza chinene nyate nga magoba ofuna manja bagenda mikolo prestige majarini abana mbatere mu buji prestige majarini kubanga muri mu birunge byambo mwana okubanga akula no bwongo ngabukula kansabe mukadde bofe abara museko era tugende mu maso nam sheikh
3: nam bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam rabbana zidna ilma warzuqna fahma abalunje bakiriza mu ndabena abalufuka musamba katunyeze mwenda pal fm Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Tumebaza Allah subhanahu wa ta'ala na nyini matendo gona achatu wa dekulamu tugamati alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Amin.
3: Tumusaba Allah azza wa jal asoku sasa na mirembe. Eri awashti wa nabwa fa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tumwanja gila Allah ya Rabb. Atuwa ulunji wa ulimukasira kanu. Allah tasubi wa ulimu innahu waliyu thalika wal qadri alayhi. Buliyomu ngabwali. Tuwajikiza buliru na kontezo nteka teka zani za Allah chandibechi gambe chichi Allah chagiru tuwe lako mbili mbi sabi Allah chitu ya Rabu okero kujikiza abantu mkubuli ya kukumacha anti choli choli no kubela kumacha abantu wazu kangachari sisi ya badasu vilo kubela na vambuli na vwa wakanga achanka nyinga chari sisi ya badasu vilo kubela iba simula mwate mkubuwa dechifu dekuchi choli no kubela ya gambe gundi kumachatu senkanon pesenti kudewa kumachata zi Echo ino kubeira yakoze ndagano za diru nene kumacha sawa bibi kazi sawa satu vune chitundu tebinaba echo ino kulachi
4: echo ino kubeira
3: choli choli ino kubeira buli kumacha na buli kaongeza na buli runako na buli kasera teri choli ngato ina chibera kubeirani echo choli choli ino kubeira ne chibuzo chibuzo chichi olichi awole chibuzo chinende choli choli ino kubeira na yoli kuchi Eroliki. Tewali ekoze ekyo kyoli okujja ku Allah azza wa jalla. Kobe ngofunye oba ofiriddwa. Osese obona kuwadde. Ekyo kyolina okukola ki?
4: Kyolina okuba.
3: Ebajukiza ekigambo kya Imam Malik yagamba nti ebiseera by'essanyu tebabeerawo nnaku. N'ebiseera by'ennaku tebabeerawo ssanyu. Aye tebabigatta ssanyu nnaku.
4: Ebisera
3: byesanyu tewabeerawo nnaku n'ebisera by'ennaku tewabeerawo ssanyu era tukubiriza sikubiriza yenna yenna omuntu ogenda mu kiseera ky'essanyu nga kyambaga ne bakuwa chance obeko kyogamba abagole n'osoma talaka oba tukoze bubi kwa talaka nnaku n'ojukiza abantu okufa Ele tukwe wazana siku wazaye no kugenda mulumbe no situkobulira abantu no nyime ku mbaga wadde abadde yakabaka Ekicho ino kubanya mulambo ati bwesi tchori cho ino kubera alaika chika kata ko ndem bantu bo wangadi ambera zolimu waluwe bintu nga tubizza bujja bijjukiza abantu tewali kipya ku byetogera wano Kizi okubera kipya ku omu nesi kubonna Nyo kwejjukiza wadhakir فإن الذكرى تنفع المؤمنين عليك أن تعلم أن الخلاف ليس معناه العداوة عليك أن تعلم أن الخلاف ليس معناه العداوة شكرتك وكما نانتو وكواو كان نابانتو تشتيك إذا كبيرا ملابي وابو إيش سبع الله تسمي تبجف تنصبر وكواو كان نسكا عبدو حميد نيغا سمي ملابوي Ero kuno kwa ukana kwa mbotondi Ya tuluwana angana buta ya ukana mtu Tuchisiba nkonyo Wabula ula wana anganyumu wa ukanyemotia Al-khilaf laisa maanahu ala adawa sibuli gotali na ye tena kuba mulabewo enkola ya chiudaya
2: sibuli
3: gotali na ye tena kuba mulabewo enkola egamba etya ezo kubana yange kuba mulabe wange kisi ya busilamu nsolo kubanga siri nawe ninga siri mulabewo nsolo mutayogera byoyogera ninga siri mulabewo ninga byoyogera sibyo enkola ki
2: sibyo ogera
3: ninga siri mulabewo ekimanye mbulambu esimbulamu mbuli n'abantu alikhilafu laisa maanahu ala adawa okwawukana n'omuntu just okuteeka for example kyakulabirako nitwakala oluzungu badezze ekyokulabirako bwe tuba tulina ettaka mu Kampala nga tugula tutagula kikumi ku kikumi so kiri naye buli omu ekikumi kyo kikuma ateekawo oluwanyi kukola ki kulaga nti nze mpita wano oba kuleetinga lutalo ekigenda kiki mu lwanyi kulaga nti nze nkoma wano nesi kugulawo olutalo ntumiwe bagale mu lwanyi era buli mbu aba alima oba azimba azimba akomaawo welukola ki tekitegeeza nti woli mu lwanyi ekyo tuganya abasiraamu n'abantu ba bulijjo kiteeka mu bwongo buli atakwatagana naawe muyomba buyombi kubanga temukwataganye laisa alikhilafu maanahu ala adawa si kuba nti buli gweyawukanye naye olumufuuse baabuki baabulabe era gwe tuweesiba nkonyo nti gundi osagala twawukane mujja kwawukana bwe muntu eyawule allah ajja baawula naye mwawukanye mutya era mwawukanye kuki era mwawukanye lwaki bino ebintu bisatu mutya kuki lwaki osobola okusigala nga otutemu letuka nga muntu asobola okusigala gyali nga buli omu aliki
2: ali free
3: for example kyakulabirako ekyokubizi tusobola okulinnya omuti gwa ffene ffenna basatu netugulinnya netwambuka yenna ava eri nga atulaba agamba nti bali ku muti gwa ffene naye nga buli omu ali ku ttabi lye mba temwawukanye
2: bamwawukanye
3: kitegeeza muli babulabe yajja agamba wazigaa nti ono ali ku ttabi lyeno ali ku muwogo ali ku muyembe agamba edda muli kuki
2: kumufene
3: naye ono ali ku ttabi lya ddyo ono kulya kkono nemusigaza kati awulira nga kkono ye wabala abangi bokutegeeza abali ku ddyo nti mujjene wakola ki wabala nkyogedde bwentyo laisa alikhilafu maanahu ala adawa bwobanga olina abantu nga mulina byemulimu mu mbeera zemulimu sibuli gweyawukana naye nti okuleetingewo olutalo nti muyombe mwevumbe mulwani aa musobola okwawukana nekiggwa timwawukanye naye nga temuyombye nga temwevumye nga temwekubye nga temutaddewo mbeera nga temutaddewo ki
2: mbeera
3: naye nga mwawukanye
2: kibeerabeera
3: ekhilaafu tugende ekyokulabirako ekisembayo watwagala ensonga zino omuntu asobola ogitwala n'agitegeera nga bw'agitegedde naye kirungi gitegeera nga bw'osaana ogitegeera togitegeera nga bw'ogitegedde gitegeere nga bw'osaana ogikola ki okugitegeera nti bwe tugenda mu maka oli kye bayita okwawukana sibe kibeera talaka teriiwo njagala osome quran ekitiibwa allah nga yogera ku talaka nga kkiriza okwawukana yagamba ati ya ayuha nabiyi qul li azwajika wayogewa ekitiibwa nabbi masoto ahzabu قل لأزواجك غبا بچارو إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا بمبا ما قال بلام بوانسي نقصني كم وانسي كوشك على كبير موسين غمر يوم اللي بسليم سليم بيت ما قال بلام كم قال بلام بوا دوتي كوم أتوب ما خاينو بلام بوا لي صلى الله عليه وسلم
2: ناوي
3: نم ما بچارو ما قال بلام بوا وكان كبوانو غم قال نسي نجبتين فتعالينا مجي umatti'ukunna buli omu muwe byayagala ebimusanyula wa usarrihkunna ate twawukane sarahan jamila twawukane olwawukana
2: olw'emirembe
3: olw'emirembe ani ategedde ekintu ekyo ajja tuyambako inshallah tukubire twawukane olwawukana olw'emirembe because allah kkiriza okwawukana kubeerewo ekiba kyetagisiza naye mwawukanye mutya sarahan jamila wa usarihkunna sarahan jamila ni ayo kulimu era musoro yenyine Zid ayas?
2: Ahzab.
3: Zikech gambo sarahan jamila. Mwaukane buchi? Bulungi. Omuntu mwaukane bamutegera mwaukane bulungi. Mubika. Nsobola okubeera nga ndi Muganda. Mathalan. Ninga ndi nomu choti. Tubali tukolagana. Bwe twawukana twawukana ki? Bulungi. Nsobola kubanga ndi mu Nyankole, waliyo mu Bikiga, waliyo mu Tolo. Bamusala kwawukana mwaukana ki?
2: Bulungi.
3: Sibuli gwe yawukana nti mwine okuyomba. Mwine ibaula bichi. Binji. Nsobola kubanga ndi iba si Muislamu. Twawukana mu nzikiriza. Ndi twawukana ki?
2: Bulungi.
3: Buli muntu abeere mu leedi gyakola ki?
2: Jaga.
3: Jalimo. Nefe twashi tuwante buli gota kuatagana na ye. Abeera mu labe wo. Eyo si kola yabuji.
2: Siyabu silamu
3: ejo. Jazakumullahu khaira. So, tujie bila kutisimbele. Dhulu waji haini. La yakunu inda Allahi. Wajiha. Tawasu mize gulo. Ya ganti umuntu wa fesed bidi. Wa Allah taina yo chifu. Nelo tebe. Dhulu waji haini. La yakunu inda Allahi. Wajiha. Nga wajajoli. Halla halla. Bava masogo. Ya alam Allah. Bidi. Nga mimbarra. Halla halla. Wa min jawwa ya'lam Allah aqalil kashimisiji nga kunguru aseka nenga munda akaba dhulwa jahid munafusi akula gachirala akola chirala niye kose bigambe bi wajihaidi wajiha oyemba kanda bi Muhammad
2: sallallahu
3: alaihi wasallam shukuru maliza insha Allah taala let tadikirao
2: SH family hadwaya yansa ku muntu yetako kuzimba ne bizimbwa bila isatenga we birungi nyo agenda wanewa wakisobotuka kisokwata kukubirigenda ku headquarters za district opposite masjid nol ya kirungi au hajaru na serunjo jaberira udala obifune bya plumbing obiri mbungi obotu ala cement bonjo amukutwali ya ku site msmali taka mabati agabuli chikabenda bilanji yabuli chika atende kirungi bakukiriza okugula una bo account yoteke ku sente mpolampola paka runo tokiriza ekiroto kyesimu eri 0 Musambu, Tanunya, Asatumunya, Asatumunya, Atanumunyoba, 0 Musambu 00, Asatumunya, Asatumunya, Atanumunya. Things that to collect 2026, Nekunundi Gununu to Ze, Kuraba, and Tibu Muntu Afunaka Seko, Kumatama, Kumanga, Umwa, Vutaseka, Nebuwa Seka Bagamanti, Ato Yagalaku. Okusera buli kintu kyokola kyonnanga kirungi ng'oli mwavu bakivunula mu kibi kakati twagala goba bwavu kununo tugenda kuyigiriza ennunda y'embuzi y'omulembe ennima y'ebyennyanja goba obwavu nawe otambuleko nga ddala mbutuufu bakutuuza na ku fulonti olime kutuula eyo mu ngatto ennima n'entunda y'emmwanyi ereeta akaseko okumata emmwanyi terimba ngeri ki gy'oyinza okufuna mu nkoko nga tozirunze ensubula y'ebweru etagenda kusala ate kubuuza nti nze kirabika ate waliwo abanzi by'essonga ateguwa ebbye byonna byonna byonna ogenda kubisanga mu fungiza tukole Q2K Conference Hall Ebukesa Kinyana Mpini na wano ne Paro FM kusande nga 11 Oktoba 2026 tiketi emtwale ebiri jangu kifuna ku Paro oba ku Infinity Beauty sa Beauty Home ekyengera ne ku AK Islamiki Book Center ate bwoba ngo yagadde okuddira mu program ya kuyiseeko toddayo kuwe mu lugunya kyali omukutu gwaffe ogwa YouTube Paro FM Islamiki Channel byonna jabisangayo kyobokola likinga era osharing Mukalu Enterprise Uganda Limited ajabasi mutyabe azikulira zonna mu Uganda bu China class niye mukulu genda ku la betairo site ya tairo jiyakoze ku Mukalu Enterprise Uganda Limited ngatonna ko sa tairo yo nakujiteka uno oyagala jiteka oyagala kuteka muziki ti ainaja kugandi yo no yesana mu mimbali ene sana wanubu bwatyo basange wa kodi Kampala Street Khamis Road ne bisego ko na Shere Masaka Road ni wampe Ugaza Road esimu eri 0 Musambu 0 M 10 na mukaga 8 7 5 0 Musambu 0 M 0 5 7 15 ebyenfuna bikotanye bikuzimbye kaka yumba todde okaba jangu funa ne bitabo ebiyigiriza ebisumuzo ebigulawo ebyenfuna ebifuna ebisera omwana okuri weddua obubonero bw'enkomerero neddua 10 ngoli mbuzi obyawanikwa shirembu Kenya shilingi 12 zokka wano ku reception ya Power of Africa Radio nga gwe omaze na mukadde wange
3: tulikuwesi banabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumaliriza nga tuvudde mbulamu bwa kama baffe tugamba nti mubirage ebirala tumbaka kusanga ebigambo bifunda nnyo naye nga birina makulu maki
2: manji
3: kati kyagenda nti dhulu waji haini owa fesi emeka gwena gwomanyi nga fesi bbiri naye amakulu agali munda ugamanyi omuntu asobola okujja nga alina kalazi zanja wu niyangu ulengi ya kaleji ngayana kala yobu temu nobu bi niyangu ulengi kwa ya buntulamu
2: langa jatadeku
3: yege jatadeku kikagamba kwa sija balu kwa gama anti lesa kulu mayalma yustahaku alaktalabu minu simuli chima sama santu yuna chisembelida wanzo kusembelida timba mwomu sotane kubo kwa kubakila wakiti kati omuntu asubuye kujanga ina face bidi niyaga antila ya kono inda Allahi wajiha tushitwa tuvulewa nti ewa Allah tainayo tainayo chufu taina makuru chibi nyo kubwa ne faces bidi eno ngoli kuchidala neri ngoli kuchi bwabeida wano agayo msajja mulungi wadda wali chibana nti abalabu bagamba omuntu ayinza kubata ambu za bigambo baganti man nakala ilaika nakala anika buli akuleti lulu gambo akujia kulu gambo anafesi meka
2: bili
3: wakuleti lukula ganti akulumili dwa ata akujia kubia atuwa lady namu gambi na kati ukubate fesi bili kishilobo naafusi abo tutambula nebi tonde nga wajihaini fesi zili meka bili nga muzikiti wa salamu alaikum ninga wafuruma wachaka chaka ina ina yesabo ate muzikiti halikuna mimbali wajahidi anafesi mbeka
2: bidi
3: so wa dembo kusala wanti zindienu uwandi yudda wa
2: ndienu
3: nika yesu Allah kati la ilaha ulai wala ilaha ulai talieno talieno mudhabdhab yuwata dhulu wajahidi ye mtu wa uzabuza mkula glazi na abantu mumbeli jatambu za mtu ye ayakula kula gandichi no atinga lichi chidala bosanga seka olwaizo kubata kaba ate bosanga kaba ngolo aseka dhulwa jihaini wa Allah taina taina shifu taina nsonga wanahihi nomba kwa yagama ati wanahihi anikila wa kala shigama chichimu naha anikila wa kala tumbaka yagana kila wakala gochimenti wego lwalabo kila wakala uya uyangu mtu ayogedde bintu bya ugundi ninga lulimi lwalabo lulaganti akosize bigabo bifunda nnyo ngategeze songa mpavu kati kila wakala chitegezaje ileba ntwe chogira mbaka yagana kila wakala oyo kila wakala baba tegezaje chini mama kulu mayiti abantu kotulao ne munyumya gundi yagambe bwati ne gundi namudamu bwati kati kila wakala ile wale tutambulia muntaloze Esi muntaro mumusinga kila wakala Esa wezi mwali mkila wakala
2: ba mugambe ni
3: na mugambe bwati na gamba bwati ya gambe bwati mupira kila wakala ya gambe kuzi ne na gamba bwati kati kila chigambi bwa ya gambe mbu mbaka yakana kila wakala aba hivyo nabuza ne kila wakala badda tegeza chi kwa hivyo gabi ya ulimi lishi lualabu ibn Athiri rahma hudha gamba buwati alimuradu chategezo mbaka antikira wakala anahyo anikathotil kalamu abadda gana abantu kugire nye chisuse ibtida wadegota nusu kugira wajawaban mbaba kubuza na wajogira simuli ya kubuza nti weno kwa nukula ukwe wala kila wakala basu wakubuza chintu nga nochima nyochimanyi nga gati ngoyo kide nyo nga uchinja kwa kula chini
2: gochi manyi
3: oyogedde nyo wakira almuradu amakuru wakira wakala tumalana kano tusimule shadhuru waliru almuradu hikaya tu akuwali nas kwe kujia mwa mwenye hikaya mwenye mwenye kubigawi yaba ntuiwa yogedde chweta kira wakala hikaya tu akuwali nas ama ntu kubanga muda mbintu wako zechi iwa yogedde oyokira chi kira wakala chagambi dwa ni magamba chigambi bwa mbu yagambi chichi mbaka ya bigambi nitu wakala mchimu ya kose bigambi kira wakala nazi ngin siyo na yuna yuna mkufule bilembi geda wale chigambi bwa ila imamu wa
2: mbu
3: imamu wa mbu ba mugamba nti bako goge deko nti na mbu zanti ni bako tuma echo chimu okwe bagamba bakogedde ko nti nabagamba nti anti banku bye fumu ngasiri wogwe no lyeta no mfumita okusa tubakogedde ko nti namuganda nti wachi basimye kunjogera ko bagwali wo ngo baddu okola cha obosto pia kila wakala bako gende konti tuwashi basimi kugenda woli na ubadonjo kila ku bako gende konti ni makutuma tata bantu ya katuwacho vingamba awuk edagali ya kila wakala liyedu bagambi mbu ni makutuma so tutanikila wa shahallahu ta'ala Allah nga tuwadu mbulamu nobu sobozi tushia gena kubiga mbiyo mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
2: yanza nyoto yanze ge amukadde wa Fuzolafa Holdings Limited yansa ku muntu yeetaaga okubeera nga awona stress z'abapangisa uzimbye nyumba yo osobola okubeera nga obeera bulungi nyate ompangisa nakumalako eddembe n'olwekyo ekyo kibona bakwase ennyumba bajja kusoloza bulungi nnyonnyonnyo ate gwe nga landlord bakusasule oveemu omekete kashwo nga teriyo akugambyeko basangiwa numakinde ku Golden Plaza okwana paka lastik ankwesimu ya Haji Faruko mkubireko omanye bisinga weli ziru msambu nya nkagamu satu anamu munana atano muendoba ya mkado ofisheri miya Rashidi Kafuma weli ziru msambu ziru emu asatu nkagamu emu abili muenda tenga Speed Plus Limited bakutegeza ndibibuka abaze okujuna na dalagu msubuzi osubuli ya China tuwete kako stress ndi ate kontaini ebadde jate buze ate ebide naku mbali naku abiri murumu emali yebe mazo kutuke Mombasa then from Mombasa to Kampala enaku tano zoka ngabakuwa biru yo ngugenda ngaweko lida kunsonga yobara kakam atenga bakutegeza nti Haji Sekalo Beka akutegeza nti bakuyambako na dale China okuyunga bakuba suppliers abatufu na butale obebei ya wansi kugamba oberenga oganyulwa prestige emergency ajwa mneba msiga ku migati ali mebili satto monigera msambaketi kulio ku mbyo baduka ili kulio ku mbyo mfuna basubuzi mgeni muchapa jeno enterprises wali muchikwa po zinambu sake de wenyine Hajira Rashidi Senyonga Swaba atulirawo dala kati mwe abakola keke migati muyambi sake keza kine natenga magoba ofuna manyi tusinkane inshallah Abdulhamid Kizito Msenza na gemanya gange badeni mukadde ofe Sheikh Elimi ya Rashidi Kafuma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: House of Zaka and Wakfu Uganda. Chetongre chatekwa mateka ga Uganda. Okukunganya no kugabanya zaka mu Uganda. Oli mulimi, musubuzi, murunzi, obokolera musala, ojukizibwa bulijjo okusasula zaka mu Mario. House of Zaka basanga ku Penman's Garden, plot 9, okuyana Old Kampala Primary School. Okusasula zaka, genda mu Tropical Bank okusasula ku account number 000M22M2 mu Diamond Trust Bank ku account number 0M2 84 98 9 asasura mu dola 0M2 84 98 7 mu Cairo Bank kwa account number 0300M8 58 M0 okumanya ebisingawo tukubire ku namba ze simu zino wammanga 0737 0785 oba 0708 5 15 19 ya House of Zaka kuwo kukunganya no kugabanya zaka mu Uganda
6: omuzadde fulo mwana wenkizo ngomusomesiza masomero agamu ekyo kyetaaga kati nkuzigirira Faiha School kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School empererwe gano ge masomero agomulembe agasomesa abaana abobuwala n'abo bulenzi ab'ekisulo saako n'abave waka Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nursery okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School Buterevu yeso ga Faiha High School isambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum empya okogata kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 9 19 93 oba 0780 9 75 54 wamu ne 0702 9 19 93 Faiha Schools, Mpererwe, Sick Knowledge, From Cradle to Grave.
7: Uwangi, uli utialiro.
8: Ndi bulungi.
7: Tuetege kila naku. Nsuburu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumeri.
8: Loza kubulamu bwa abantu.
7: Tuozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusuburu kolobuji. Nechapati.
8: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
7: Spring Fly, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo. Ebi zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Elange kwenza nebuto mutu. Tono, msange mu supermarkets ne maduka gona okwete ulole gwanga. Spring Fly, kuli baba Mandela Miller, zebusega roundabout Masaka Road.
9: Kino kisanyusa, bulikadde lubi lirange evi okuli evi womu, evi fumbidwa Fortunubuto, evi okuli evi sufu, evi kusamu mbera yokulia. Fortunubuto alongo sedwa elana siwamu echirungo cha vitamine A. Musange mubipime evi enja ulo. Evi julo vyo vize kumutendero omulala. Wefunire buto akwate chifechi soka mu Uganda kuduka na supermarket yone kulina anye. Fortunubuto akule mwaba Bidco Uganda Limited.
10: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo. Yo obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula. Ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu. Yo obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono. Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga. Ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Tawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba, n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku Mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
11: Isawa, zigenda kuwira nya, ezo kumacha.
12: Time check, ekulete dua.
13: Mwungi se kukuru wapalo of Africa Radio, bili abili mumu kaga. Kata kubwa kusaba kwa banje, tuwamu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga palo of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya bukesa, kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mwungi tusome, jangu na chotunda, tusense na katare. Mwungi tulewe wachibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na entezo rulio, okurime mwanyi. Kokoa, sako na kukata kwa mtindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata, paka kusawa kuminemu. Mga tusoma busomi, tu ingini na mituwale bilizo ka. Funa tiketi yokati, jangu na kureception ya Pearl of Africa Radio. Oba, kwa AK Slimki Book Center. Oba, ngoita kusimu, noti musambutano bili. Kuminemu, kumi, kumina bili. Owa gitu ha, ship with us, banachi nkumu kuchile mali ukuve China. TV One, Women Movement Events.
14: Gano, gemoli mbufunze, Kupal FM.

Portal FM ekuriru muntu wabulijo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabale kutuliza munafi wanawali natama chago na kuwalero izo mkuguru kumuno babu zaku ngabulijo nembeba za kutuliza na kutugo vela wanawe muli. Program The Inside Story tubatu mazo kuingira MTN batulese tugenda kutambula.

0: bali waliwo abalemererwa olwafuna basali ne balemererwa olna tugenda kubeera nga tubalondoola tulabe nti nno omulamwa gwa ssaabasajja tegufa tegwawola nga buli omwana akwatiddwa ako ate asobola omumalako.
1: Okay. Waliwo abayizi abali nga eno abali mu byalo eyo Masaka bazikayonge wammwe wa
2: Bukomansimbi.
1: Bukomansimbi abayizi abo nga balemereddwa ng'omuzadde yagamba omwana atulaawo yagezaako kulya basale byagala bano mugenda kukayamba batya abali e Bukomansimbi.
0: Essaawa eno nga bw'olabye enkiiko bbiri ezialayiziddwa olwaffe olwexecutive naye n'olwamasaza abamasaza kigenda bakatako okulaba nti bayita mu masaza gaabwe okuleetanga lipooti kiki ekiri ku ki naddala abayizi abo mutufu abatasobola naye nga bandyagadde okusoma bagezi obugezi lwakuba ensi eno obugezi tekitegeeza nti oli afuna omuntu ayinza okuba nga akuba ekifaananyi bulungi nnyo omuntu ayinza okuba nga obugezi bwe buli mu kusamba kapiira omuntu kuba ng'alina talanta ey'enjawulo beba abantu be twagala nti kabaka tuleme kulaba nti tuya mu kibiina byokka naye waliwo n'ebirala bye tusobola okukwatako okitegeera omuntu tusobola okubeera nga kubakoti mu masaza tukoze lipoo okunoonyereza okulaga nti nno abantu balina ettaka n'omusanga omuntu alina ettaka naye ngaalemeddwa okuweerera abaana ona tugenda abamasaza tugenda kubatuma nga wewabanga muntu alina ettaka ddene tusobola n'okulama ti no ettaka netusobola okugiribirako netumufunira ebyokulima netugula ensigo okukolaki netulaba nti nno sente ezivaamu tumulondoola ziweerera mwana ekyo ndowooza tujja tuba ettafaali ddene
1: byenjigiriza
2: bwana mubiru ali mbadde njagala omukulu oyo mumbuulize nti tutera okulaba nga naddala mu ng'oggyeeko sayidi y'emengo abantu abaweebwa omukisa ogw'okuyambibwako ng'oluusi baba balina ku sayidi y'obwakabaka bwa Buganda mukikola mutya okulaba nti abayambibwako ddala baba tebeesobola
0: kakati tulina enkiiko okutuukira ddala ku masaza ezikola ku byenjigiriza abantu abo tubalondoola essaawa zino waliwo ne puroguramu gye tuyita kalamu ngabo yo yeeweerera full basale
2: yes
0: full basale tulina amasomero nga buli mwaka omwana abeera ng'akoze bulungi ajja wano naye tukola due diligence paka ku kyalo kyomuntu oyo mutuufu teyeesobola kuba omuntu ajja kujjano ng'ayina lunasibu agwa mu kategori eyo naye ngaewaabwe balina eyo omutendera tagugwamu tumakola ddala enkunoonyeza ntulaba nti omuntu oyo aweereddwa basale ya Uganda akola ki ate kintu twagala tugazibwe kubanga abantu bamanyi nti kabaka aweerereza mu masomero go gegokka nze nasomera Makerere kawekitibwa nakitibwe Makerere abalala bendeki kwegamba tugenda kwongera n'oku kuteekamu mulaalo amasomero ago amatendekero ago okugaziwa uganda kuba ebyenjigiriza wabanga ogobedde ebyenjigiriza mu uganda yonna uganda inamuki omukono kale nno gyensuubirira amatendekero yonna gye tunaatuuka n'abatuulize essaawa zino nsaba batwanirize n'emikono myanjirukufu kuba kye tuliko kigasa ggwanga si buganda ekabula ggwanga
1: lonnatwatawokayonga ebisigadde byonna tugenda bikuwa mauli gafaganaddako naddala obubaka bwa katikiro obwekitiibwa Twaha Kaawaase Kigongo
2: nga tonagenda wa katikiro ne kano kankakubuuze nga tuvuddeko eye Bulange Mengo nabadde nkusindiseeko ku KCCA tonatuukayo muzukulu wa Gabunga
1: nga kesisi wabaddeyo wabaddeyo enteekateeka zebabadde balina nga olukiiko Lord Mayor omukulu bali mwezi osubuka baadde balina alipooti zebali mu kuwandiika naddala ezikwatagana ku nsonga eziri mu Kampala mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala naddala ensonga ekwatagana ku kibba ttaka eri mu kesisi jjukira nti nno gavumenti yavaayo gebuvuddeko negamba nga bwe yagala ettaka lya City Square okusobola okulaba nti nezimbawo ezimbawo ekimall bagiwe omugagga Haji Hassan Bulwadda basobola okulaba nti nebazimbawo mall egagadde oboolyawo basobola okuba olukiiko lwa Lord Mayor executive ye ne bakansala ekintu kyebatanda bakukkiriza bulungi kulaba nikigenda maaso kyokka ti babadde bakyali ku ekyo nga bakyali ku kya City Square bagenze okuwulira nti ettaka KCCA lyeyagula yiika ziwerera ddala 20 zino nno ettaka lino KCCA yaligulira abavubuka ne bannakampala okutwaliza wamu okusobola okulaba nti nno bagende ekyanja batendekebwe Kayongo.

0: nsanze nkimanyi am innocent nawo no kiraba nti ndi innocent do you still go ahead with that case obomula muzo mugamba nti munayi mulamuzi ne mpolereza government nayo mchalo oyo oba mwine geje muchuka mweyo bamusigala yone mugumba
1: government yo ekirubirira chayo teina kirubirira nti kusiba muntu wabulesiba omuntu okusinzira ekyo kyabeera akoze nga tatuna siba muntu soka netunoonya obujulizi nti ono omuntu ddala ekintu yakikoze bw'abanga teyakikoze omusango guba tegusobola kugenda mu maaso wabula bw'aba yakikoze awo omusango wegubeera gugenderera nga gugenda kugenda mu maaso
0: mu mateeka agabafuga criminal lawyer njadde kuyita oba oyagala mu mateeka agabafuga mwenga abalamuzi oba aba lawyers rather osobola okulaba nga side jo prosecuting ntuufu nga ddala eri innocent no withdrawing the case gwenga gwe yadde ng'oli wa gavumenti
1: yansobola okuki withdrawing neŋŋamba nti ddala omuntu ono omusango teyagukoze kubanga mu mateeka tugamba nti bwe ffe gavumenti wetuba nga tuzze kuloopa muntu nti yakoze omusango kiba kyetukakatako okuleeta obujulizi nti ddala ono omuntu yakoze eki
0: yakoze
1: omusango nolwekyo oba obujulizi bwe bubeera tebuliiwo ekitegeeza nti omuntu abeera yejeeredde omusango ba tekusobola kugenda mu maaso
0: gwe nga looya wa gavumenti gavumenti yekuwa cases oba you look for your own cases mu gundi yammwe mu offices zammwe
1: Government have said every single year to work cases.
0: Zemu handling.
1: Yeah.
0: Okay. Kali yetu vudeyo, just mbade njagala briefly kuleba omwana w'obuwala gwendi na yemu studios. Asoma no mateka. Mwala mtu miaka 2 mwena. Katina wa omuzadde tugamba nti the girl child yetaaga okweyongerayo. Yes, ogula kyolaba nti Islamic University in Uganda, Females Campus wali Kabojja. Bongera okutegeeza nti mukwano tekayo omwana w'obuwala. Omwana mumuulidde tumuina mu studios ayagala kulwanira bwenkanya lawyer naye bwana abamaliriza aga ayagala abereero ya wa government ngalaita obwenkanya eri abantu basobola okugamba nti gundi wasse omuntu nga ddala wamuse naye olwokuba nti muina sente n'omuntu oyo musango nga talina wayitawo kati bo nga balooya ba gavumenti ne bagamba nti no tulina okulaba nga omuntu ono bwabanga newankubadde mugagga yazizo musango tulina okulwanirira omuntu oli tolowooza nti balwanirira gavumenti yokka wabula balwanirira gwe munnansi okufuna obwenkanya batyo tuli kaakati ng'oggyeeko ebyalooya mukyala musomi mukyala musomesa byonna babipracticinga era yabadde awo n'agamba nti nina akatabo k'olulimi oluganda njagala ku inspiringa bakyala nga mpita mu lulimi oluganda nsabayo omukisa n'engomuwa naye bale
1: Wanji.
0: Ogenda tusomera katabo ki akalina amakulu era nga kasobola okukyusa ebirowoozo byaffe
1: abawuliriza abaffe abalungi aba Pearl FM ngenda basomera akatabo kayitibwa Toki ya ngonge ento
0: Toki ya ngonge makulu kigambo kitegeeza ki ekyo
1: akatabo Toki ya ngonge ento no lugero era ng'olwo lugero lugwayo nti Toki ya ngonge ento bwekula ojambala keddiba
0: Okay.
1: Olugero luno lulina amakulu ag'omunda agakakasa nti ekintu si kirungi kukinyooma kubanga mu kiseera eky'omu maaso kisobola okuvaamu ekintu eky'omugaso
0: Okay. Kyefaananyiriza ngaki mu bulamu bwaffe obw'ensi wano bwe tutambuliramu
1: mu bulamu bwaffe obw'ensi kitegeeza nti
0: okwefaananyiriza nti omuntu asobola okukola munne bw'ati njagala obawe ekyokulabirako examples
1: nti omuntu osobola okunyooma tugeze osobola okusanga omuntu ku kkubo n'omunyooma oba oluusi engeri gy'ayambadde naye ng'oluusi w'olaga
0: ng'oluusi gy'olaga
1: yagenda okuyambako okutuuka ku ddaala eddala n'olwekyo katuwe example nga ba step mothers ababonyaabonya abaana nti osobola okubonyaabonya oyo omwana naye ate mu kiseera kyekyo mu maaso nga yalina okuyamba ng'oluusi n'abaana bo beweezaalidde
0: tebakuyambye
1: naye n'omwana gw'okijjanyiza olw'okuba nti mwana w'abalo ate ye n'akuyamba
0: n'abasajja gye bali togamba ba step mother bokka n'abasajja gye bali nga munnange omukyala yajja n'abaana naye omusajja ono ng'aboola abaana ngayagala nnyo ababe ate omukyala gweyajja naye nga tamwagala era ndowooza akataba kantukiyangonga ento kagenda tukwatako enjuyi zonna nti taata bw'obanga olina omwana mu maka nga si wa mukyala wo yajja naye oba mwana wa mwannyoko bambi tomubonyaabonya olw'ensonga nti mu biseera eby'omumaaso oyinza omulyako eddiba tokiya ngonga ento tuwuliriza akatabo kano mukyala Juliet Kazza tusomeramu nnyabo
1: Nolecha abauliza wafa aba Pearl FM tutandise ne sura esooka. Egamba nti Tokiya atonya ku nsi. Omwezi gwali gwa gatonya gwa ssabaaseka oba gwa mukulukusa bitungotungo. Buli gw'obuuza ekyo tajjukira bulungi naye abaaliwo bonna bakakasa nti Tokiya ngonga ento yatonya mu nsi ku mulembe gwa Kijambiya mu myaka gy'ensanvu eyo. Nyina ebisabya mukwata mu ttumbi ne bimusimbira ddala obunnyo okutuusa obudde bwe bwavaako eddiba awo nga mukalasa mayanzi tiina n'akubawo eddenzi mwana muwala ensi yagiyingiramu akaaba nga banne bonna abaamusooka bwe baakola naye ye yakaabamu ako ensuso ekyamukabya bwe kityo saakimanya bulungi oba yakuba yazaalibwa mu budde bwa Kijambiya omanyi mu nsanja ezo Kijambiya yali tatta bantu ng'asuulayo bbiri bambi abamu abaatirimbulwanga ne babulako ne fiire bwetyo kakutalanga n'obanka akantu konna k'owakanya kubikwata kufuga bbiirye ng'akunyoola ensingo wamma gwe abalya mmere baakaabya akajigiri ku luuyi olulala ebbeeyi y'ebintu ng'eri waggulu nnyo ate ng'ebirala ebyetaagibwa ennyo ng'amafuta nga byakukusa oba black market ng'abaganda bwe baakiyitanga n'olw'ensonga eyo omukyala omusito okumutwala mu ddwaliro baamusabalizanga ku kagaali k'amaanyi ga kifuba kubanga amafuta gaali gandeega bwenyi ndowooza kale bw'ogattako obulamu obuzibu obwali bumulindiridde omwana omuwere oyo kyeyava yeekaabirako ate nga kituufu ggwe wamma omuntu ayingira mu nsi ng'akaaba n'akula nga yeemulugunya ate n'afa nga tamatidde abasawo abaazaalisa baasulanga beekejja bwe baakuba ekimunye ku mwana omuwere katono bafa ekitiibwa anti yali musirikitu nnyo obutono bw'akaana kano bwaleetera muka kitaye waako eyayitibwanga Kasobeza okukinagugga nti maama akaana katte emmese ekasinza bwoya oba abazaala abanene bo basala magezi ki ko nnakawere nti nnyabo Kasobeza Tokiya ngonga ento bwekola ogyambalako eddiba munnanga nno okuva olwo omwana ne bamukazaako lya Tokiya ngonga ento kyokka oluvannyuma baalisalako ne bamuyitanga Tokiya kitaawe wa Tokiya teyalinnyako mu zzaaliro kubanga ku nnakawere kubanga baali basowoganya olw'ensonga ez'omunju anti eby'omunju tebitotola kabwejungira kyeyava asindika kabiitewe mujja wa nnakawere atwalire munne ak'okuzza eri omumwa wabula nakawere naye yali tanywa guteeka mujjawe yamutunuulira akambagga ng'embidde empaatirewo era ebyokulya n'ebyokunywa bye yali amutwalidde teyabikwatako n'abiziramu nga ye teyeetekera mukazi mujja anti kawugo kakadde tekabulamu nsekere mu kwesasuza Kasobeza kwe kuyita ezzadde lya munne omusonso ekikolwa kino kyayongera okugootanya enkolagana wakati wa nakawere ne bbaawe kubanga yalowooza nti bba n'emujjawe beeko baana bamulime empindi ku mabega tekyewunyisa okulaba nga tina bwe yava mu zzaaliro erigenda ewa bba teyalikwata wabula yatuukira wa nazaalawe gye yamala amazooba abiri olunaku olutandika ezzooba eryokusatu ebyayi yabinyika mu nsuwa nassa Tokiya ku mabega ne yeesoga mu mwasanjala akabina n'akanyeenya nga akazza gye bamuzaala mwana muwala yasaawengere anti okuva awo okutuuka gye yali alaga waaliwo akayisa gguko enjuba eba enaatera okugenda ewa kiwalabye okuli ebiwata n'agoba bumale ku kyalo kyewaabwe tina yasooka nati okutuuka obutereeva awaka kubanga kitaawe yali mukambwe nnyo yali musajja muddugavu tibitibi nga yalanga jja ng'omuvule era ng'ekifuba kye kigazi nga kya musese yalina ennyindo nnene ddala nga mbaaba atavu oba zino ze nnyindo ze bayita ennyindo eŋŋanda bwe yassanga nga soomukka mungi abamuliraanye nga bawulira omukka ogwavanga mu nnyindo ze nga gukaaba mu bwoya bw'omu nnyindo bwejjwijwi ekyo nno kyamuviirako okuyitibwa erinnya Lujwijira Lujujiro ono teayoge langa ya wogo kanga wogosi. Bakazi baba na. Pozi ngojeko jajia wa Tokia. Boya yoge langa tebamu dangamu. Basili kanga busili siveche. Jajia wa Tokia yali mukazi mulungi kalala. Yali mumyufu nge tunguru atenga maso tala. Echote chavira kubalu jujiro kumuitanga katadova ke. Kawede mwa maftanti. Maso tala. Yango tuluneze mama ndabe bintu yange byennonya.
0: Simba wakati. Jajja wa Tokia.
1: Mm-hmm.
0: Awana jajja wa Tokia omuwala.
1: Jajja wa Tokia.
0: Eh.
1: Awana jajja wa Tokia omuwala.
0: Ja omukyala.
1: Ye.
0: Ntibaso tala.
1: Jangu.
0: Jangu.
1: Otunule. Zendabe. Byennonya.
0: Omwami bwe yawana ng'omukyala. Ndowooza nako tukayiga abaami. Mm-hmm. Nenja katu simba kati, jajewa, ani ya rio mukambu enyo enunga, ani ya mwala ze, Tina.
1: Rujujula ya rio mukambu enyo.
0: Ya jajia mwami,
1: ya
0: rujujula,
1: ya
0: wanyende nene,
1: ye.
0: Tugende maso.
1: Yalina akazigu mmanyo, eranga wase katoya gala amale. Akaseka akono kamule tanga nobunya kumatama. Olusi bakwe kumwe itiranga nabunya nenge erinya lyetufu lyali nsiti. Abamula bako muvubuka bagamba nti amabere gansiti gali gansama. Ngali neddoboozi lya gwowo era mbu bwe yalyanga mu ndaggo bwati nga ne mukerera amwenya. Yayogeranga mpala mpala nga yeegendereza kubanga engeri gye yali omunyage Oluganda yali aluyize bukulu. Yatambuzanga simbo, okwanda wagatanga kakabina keke yatolanga ko obutoozi, gwamma omulabi nga malusa amira Muganda, era ng'alina kusiima kamutonda. Abavubuka bamuwananga n'okumuwana nti akabina kalina otuula kulina akutwalako. Weewaawo kati yali alidde emyaka, naye ekyomusa yali alabika bulungi ddala. Ndowooza nnyina wa Tokia bulungi bwe yabujja ku ye. Anti munange kakere ndakava kulubaya, kubanga na ye ya imiriza angaba ise. Nyina wa Tokia oluvanyuma yeva mune yosobole lampola na atuka waka. Mukazi watu yali atira bwerere kubanga bamwaniriza nessanyu lingi. Kitaawe te yamulaga bukambwe n'akatono, kubanga yali amwagala nnyo okusinga abaana be abawala. Bwatyo ne kazzukulu ke kwe kukategeera ebiri. Omuwala bwe yannyonnyola abakulu ensonga ezaali zimunobezza. Kitaawe yawuliriza nga asuukira ng'omwenge omusu era nga n'enswiri bwe zigira ne zimujagalala. Lujujira nga yenna aleza ekifuba ng'enkoko eri ku luti yabuuza nti oyo omukopi nga yeepankira ku mwana waani busukaali bwe yaleeta bwe bumwewaanisa ajje mangu mbumuddize. Kyokka yasalawo balinde bba w'omuwala ajje awe ensonga ze kuba si kirungi kusala gwa kawala nga tonnawuliriza gwa kalenzi. Waitambale kitaye wa Tokia naawondera. Yajja abulidde mu kita ky'omwenge era ng'awerekeddwako ne banywanyi be. Omukulu azaala omuwala yabaaniriza n'abawa obutabe bw'omwasajjute. Ye n'atuula mu ye ey'olugalaamiriro mwami akooye. Bwe yamala okulamusa abagenyi, omukodomu we kwe kumubuuza nti ono yatuuka eno. Ko omukulu nti yatuuka mirembe era ne musajja munnange ndi naye wano. Rama lokutegeeza mukodomi webyo, naita muwala we batuule mu nsonga. Omuwala bwe yatuuka, yaddamu buto kuwa ensonga ezaamunobya. Bwe yazimalaayo, nebba n'aluva ku ntono. Ng'awunzika yategeera omukulu nti ye mukazi we yali akyamwagala era yali amuddukidde. Yayongera n'agamba nti emigo gye yamubabikanga n'ebintu nti ebibi ebirala bye yamukolanga, Stani ye yabimuleetera, kyokka byonna yali abiboneredde. Tina bwe yawulira ebyokuddayo ewa bba yakomba kw'erima era n'alayira nti okudda ew'omusajja oyo mpozi nga siri mwana w'abayanja. Bwe batyo bba ne banne ku olwo baddayo buggo. Kitaye wa Tokia yakomawo enfunda eziwera ng'agezaako okubendeka mwoyo ng'addaabiriza ogwafa oba ng'akoowoola abombye. Bwe yagezaako emirundi ng'aviiramu awo ng'ababula omusota, ebyokuzza mukazi we n'abivaako bukumbu enkuyege ku ggi. Anti mwana muwala Tina yalina obuwagizi bwa nnyina era nga muganzi eri kitaawe. Bwe yalowoozanga ne ku liso lya mujjo we eryamusimbanga ne limuyitamu ng'effumu bekku. Ebyokuddayo ewa bba n'abimira ddala amazzi anti bagamba nti abalungi ndagala nnamu teziggwa mu lusuku. Yeche ya tuwa langeye chwa mkisachari inti, okuna matachari chipia jari. Kubange ilo siri eliari edarie, ebelewe die. Tine wawo ya kulungula ye miaka ngevidi, nasala wabi semu ingato, hagende kuchivuga apakase, kubanga toke aliasu musemu, atenga na ye aliako yukulele ingalo. Bwati kwe kuwa tempeke la ye, agenda anonye chinangulira magale diva.
0: Tusimbe wakati katononyo tukenda kuda.
2: Ifri segazi yidwa, nesipa kuweka bia business bipia kuminabibili. Muno molimu, abatunda mafuta mbunji na mbuto notono, banna makolero. Aba ikule vio bugaga vio mutaka na abasa mainja. Abe njigira mbio buzimbi, abafuna mkugula okutunda no kupangisa taka na mayumba. Abe nkula yakali magezi oba information technology. Abatutusaka masanyalaze, amazi, abali nebi sulo, banna bitone. Abali nebi febi umuliru wamu, abakule mirimu jechi kugu. Na abasa abaza abantu nebi ya maguzi, ngojieko abataksi na ababoda boda. Choli no kumanyanti nkula ya ifri siweri kukua anguiza kula business, okugeza okufuna tenda za government, okwanguyira okusamu litani n'okudizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds. N'olwekyo, tobeera bubezi ku nkola ya IFRIS, wabula gikozese okuvuganya mu katale.
3: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
4: Omusisi wa lanchi, geza kukoze salanji wa Bridge Paint of Nature ya gala. Ye lanchi azitowe nyaba antukumetanda sola. Atenga matu wa sente ntono dala. Bakwale la lanchi mubikabi unumuli ya singa mondani ebweru. Okugeza nga weather guard, undercoat, texture pasty, texture primer, budget emulsion, gazebo, marble stone. Kusane vikabi la levi ya paint biyo singo kwa gala. Bridge Paint we woka usanga lanchi. Nga bucket imu wete situa bucket singa tanwe za paint omlala. Musange muzi hardware ya ziwona. Atemu ubachari na kono ukula yomunji. Matwe ntambule vya mwerele. Bridge Paint. Basa angima mwindastro eri ukumbi ni Hotel of Bakery. Neku 0 msambu 5 mnana. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Kusane ya 0 msambu 5 mnya. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Bridge Paint. Your source of colors.
5: Oyagala kutandika farm yeye nkoko, yeye mbuzi, obi yobumio. Kugawa Agro Farm, tusobola kutendeka engeri okutandika farm yo, yeye nkoko, embuzi, nobumio. Tusobola kuwa mkoko utandikirwako obuluna kulumu, nokuyongera yo. Tusobola kugenda ugendo tandika farm yo, nitukubulira ngeri ki gyosobola kutandika farm yo bulungi. Tutukire lero kugawa Agro Farm, ku farm ya fe eri Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti biri noti noti, 9-5, 5-5. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abidi kumina musambu abidi tandika famu yeye mbuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agro Farm.
6: Munyumbeno buli kijjulo kitukunganya ate n'ofumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoola bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli.
7: Sky view make your hopes keep up, bit a telly you won't regret at all. Get any flight for you.

0: Are you sure?
1: Omwana
0: wa Ibuni Maja. Asoma gabo osomye.
1: Hey. Gambi. Ndeteranga yoko unire.
0: Insha Allah. Insha Allah.
1: Awuli al makharij al huruf.
0: Tuko makuru asokore. Tuko makuru agabaddawo.
1: Amma gambi ya ayuha nnas sabange mwa bantu kulu mimma fil ardi halala. Muli bintu abili munsina ebyakirizibwa. Bimaana bibaga mahalali embizze bekozechi.
0: Ifudem.
1: Omwingi kozechi.
0: Ifudem.
1: Injage kozechi.
0: Ifudem.
1: Sigala kozatia.
0: Ejirunyi mweriri. Ejirunji mweriri.
1: Ebirunji bivutemu.
0: Ejirunji.
1: Ebirunji.
0: Ejirunji.
1: Amairunji. Ebirunji. Kubanga toki za kuya chintu china bulabe edio bulambo. Okuja fungo chiko sanga dagala nebi pime ebi gede.
0: Okay.
1: Na. So. Mulia biya kilizibwa. Halala. Tayiba na inga birunji. Nga birunji. Nga biya kilizibwa na inga bichi.
0: Nga birunji.
1: Tokia kudao gambi katia katiba na iba gambi halali. Okulieto si chibi, wakusange ngulieto si, wakusange ngulie visagazi viente.
0: Anti,
1: dia chirunji.
0: Birunji, mbuzi chedia.
1: Kale,
0: our health.
1: Eh, fine, we are nivanga birunji. Na hati wabira emele inga ya kilizwa na inga fumbi duwa kunia ambi. Katinge okay. Mele jiwa fumbi ya kuna kulewa fuma mama u.
0: Chidem.
1: Oina fuma mama u. Na hatu sana wakutongo zoru na kuluwa muvuma. Nagamba nuna kule nafuma mama wa nava ni tata wa nava. Ngeenda do celebrating.
0: Obuchia itutuna butu ukako.
1: Buli mwaka.
0: Obuchia itutuna butu ukako.
1: Ne mbuzo sawo gina yu nojidia.
0: Sisobula.
1: Mere
0: ya. Neru amufumi ya ruenyini. Ya tufumbi demere ya sobulo jizida.
1: Tosa ajidia. Kati mere ya veda rizi.

0: Eyo Allah chagani
1: tuwa naziro naziro mujifenke jejina manya chejina
0: wabula osigalanga over mu group eyo betuga mantu tulibanga bichilabe nga mwoga manti waliwa deko msumiru nga mwina house ni baga baba nwa kakungulu baba nwa tamale aha tetu ina Luganda kuhaji tamale so etuwa sumira kusaidina waliwa haji buzinda de tamale ainayo house bajita bajita house
1: saidina chi
0: gekaba sanda
1: kati buzinda dono wawa na watamalizi
0: ha the tamalizi katiba ina eba grupu jama ngabo gama katiba nabana ba Ibn Majah banabana ba Mariam High neta chini nchi abana basomera mu Mariam baino musai ogo Luganda ku Mariam ngo muntu
1: nzi nasomera Kalinabiri primary school ngandi mu house bajita mukwaba
0: neta
1: chini mukwaba simu manyi
0: to manyi lato ina Luganda kuye so tachini na buzibo kusigalanga tuva mchika chengabi olokuwa nti no ye group ya fetwa jituma wetu cho
1: olwobumu olwobumu olwobumu kwa tuinzo kukuma Luganda
0: kuma Luganda netugamba fe abengabi faba nyankole faba na Uganda faba na Pal FM faba uliza ba Pal FM ye group ya mwe
1: omuntu abalala bamulya era abaseze
0: omuntu ali haramu
1: bwangwa anti uliriza angabola bantu fetuli Baganda waliyo nga nabantu oba bashogera batya
0: nga gwanga ngali ko
1: lecho gwangwa bwabwe okulya balya
0: nga bali abantu banabwe
1: naye kati bono sanga yo nga basiramu bali eyo bote bali yalo kuba nti nochi
0: tebaina kiri ekyo bwanga kasachi kontana ne dini ekyo bwangu ekyo tuchisula
1: omuntu tebamulya
0: omuntu ali haramu kulya toni ya muntu bamulamu bamufuto mulya wala ya bilebyo bibitu ebintu sebisana awashitengende so wali ekintu nga mu magezi amazale wandi kirabye nge ekijja oba kitengera katika nkwe ekyokulabirako ekyangu omuntu ayinza okugamba bwe neriira akabizi kange mba nyina ekizibu kyenkoze naye kati eddiini ye ekoze eki
1: ekuganyi
0: kati kaleke akabizi tokalya kuba eddiini ekoze eki kati nenga nga abasina mbaana Uganda twategeera nnyo embizi nga bweri haram kati ngeera embizi bwe mwagireka kati na kino nacho mukitegeere mugende nga mugoberera mpola mpola paka we munatuuka kusinga okuba ekirungi mukusinza kamwe mugondera kwamwe Allah ekika tochikugiriza mu mbeera nti tumusayi gwaffe gwina kakwate nenga binga ensolo nedda wabula gurupu yaffe twasalawo ne tubeera nti twetuuma ab'ekika ky'engabi naye engabi inga ensolo talina kakwate ku musayi gwa
1: ojirya
0: hehe bwe mbange era ogifumbye nzinze alhamdulillah mba nsobola ojirya bwebe wooma sijirianga kwa nebo unu ujifumbange umanze toge na kunsu zanja nangu ntisa tisa atenga Allah antadi
1: tompabia
0: tebili na kakwate sweetheart my love my darling my nyonyo my bubu my katungu
1: tompabia tebili
0: na kakwate
1: umanyeza nazira kumpaga kati ona mpaga
0: di mamba yo bantu wakunile mambo ubawo mirwa
1: ndi mukazi ndi mukazi
0: atami ya gama ati Allah ya chiwandika unja makazi tebaji ya mamba ya ukti karima
1: no ngazi
0: anti sinywera kuchiri nze nesi tazanywerera kwecho nywere kwecho
1: kanenywerere kuchiri ekyo kwesi taza
0: okoma wono yongera ko gena kumaiza ngo
1: nja konona
0: okoza okuzambi okunene ate juki de bizambi ebyo bibinyo kuba biri mu shiriki biri mu category ya shiriki
1: okay
0: atsaba lo ht watukoleche atunyweze olwale tugenda kusoma kukusima n'obutasima eri abachala abafumbo omwami nga kukola atya akulabirira
1: okay
0: omwami akukoza atya
1: akulabirira
0: awo wenyini wetusomye msuratul bakara waliwo aya ebadde dawo wansi nga aya ya kikumi munsanvu mubiri wakitiibwa Allah agambye ba'da billahi minashaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum

0: Chenja gandem. Allah gamenti ya ayuhaladhina aman wabangi mwabaki za kulumi ntayibati marazakonakum. Mulemu birunji ebyo, birunji jamuli ya diyo bulambwa mwe marazakonakum. Allah biyaba wade, wa shukuru lillati mwela bilango kweba za Allah.
1: Mm.
0: Allah gana nyomu mtu akulacha.
1: Ayyebaza
0: Allah nagama in kuntum iyyahu ta'budun wembe langa mukakasanti Allah yo gwe mukolachi gwe musenza byabaddu yagala bibino inna ma harrama alaykum ne muchimanyenti mbaganyo okulya maitata abantu ebifudde abantu abafudde nensole zifudde byonna ebifudde okujjako waliwo ebifudde bibiri bitukirizibwa okulya that is fish nesenene
1: No, kusima ekinnya mu nyumba ne nteka mwefumu ne mwetira.
0: Biri haramu. Biri haramu gwe kizampo gogo. So, ama atuganye okulya ebifudde byonna okujjako fish nachi. Na nebye ngensenene. Namba natugana okulya ebifudde byonna waddama n'okulya omusaayi. Wali abakwata omusaayi nga basekiso ne bagukunganya.
1: Abakala moja.
0: Mbu. Ne gumana ne gufuka ng'ekibumba. Wabiri yako? Tubu ila Allah.
1: Abana babiri kola kusomera. Nabiri amubutamanya.
0: Kola tauba.
1: No, nabiri amubutamanya. Kubanga nali kusomera.
0: Wabana kubatira kubanga you are so nacho. Abatalamu. Obera osomesa nga befula bali
1: kolita. No, nabiri yako nga nali kusomera.
0: Na yuno ge mwampa.
1: Allah.
0: Okay. Kubanga bibi
1: ebisayi kwante.
0: Anti yabitadde wa mwagambe binombi baganye natandika okubimenya wakitiwa Allah suratul bakara aya 10 munsanvu musatu agambe baganye kulya bino almaitata ebifudde waddama omusayi walahmal khinziri nenyama yembizi.
1: Naito tochifananya nyo na gundi
0: kirimwana. Anti bibo mutulu baye
1: kire. Kale naito gamba anti no
0: Tubu ila Allah, tunafia kuzambi. Tubu, gamba. Kali gamba astagafiru.
1: Astagafiru.
0: So, chetuagademu ye ayiri ya sose. Wajitima Allah agami, banange mubanga.
1: Nabwano, nabwase, kagotoguri yanga kumusayi guwebisoro.
0: Chizi munga mbawa gusanga. Wabula ate, abana kusomere yovesa langa, nivano unu musayi mboru garo lulekedao kujo musayi.
1: Shiba nange simba wakati ya.
0: Biri hara.
1: Na mwifunye we baba kwa atide. Ani ya liya jiri tagwesa ze. Kwa msumari nata kumba lugaro.
0: Bili haram.
1: Kakati. Ate bano umusota ni kukuboja. Ni baku sala o. Okuja mwobu tuwa. Olina jana sikamu umusai.
0: Agumira. Obagu wandu labbali.
1: Agu wanda.
0: Hei ata abagu lindu.
1: Okay. Oya vaisa.
0: So, bandango kweba za wachitiwa Allah angatoli dechintu chona, tumanyetu wabugabizi wanabu veli wachitiwa Allahu, azza wa jalla. So, mkweba za kunene kwetuli mkutunu lilo na kuruwa lilo. Tuli mkutunu lilo kweba za Allah, no kweba za abantu Allah kwa isi za riziki kutuka jetukolachi, jetuli. Juki lantino Nabi Muhammad, sallallahu alihi wa sallama. Sweetie, Nabi Muhammad msabili. Khudh. Sallallahu alayhi wa sallam. So, yagama antinu, la yashukura Allah, omuntu yenna teyitange yebaza Allah, man la yashukura nansi, nga yeta yebaza bachi, bantu, oteko okubeera omuntu yebaza bantu, okutuuka okubeera nga washitiwa Allah, alaba antina Allah omukoze otya, toja gama antinze nkuwadde ekintu, no gama toja kunebaza, Koli ndegwe kastogenda uwebaziza Allah. Nedda, chamu dini ya fe, era chamu mutendera, era chamu mpisa nunji, alhusnul khulk. Okuwe ranga tuwebaza abantu. Allah kwa isiriza riziki okuja jetu korachi, okuja jeturi. Wachitagend? So, abachala abamu, atunyumiza waneno Ibn Abbas, ya hadithi yani nava. Hadithi eri Nabi sallallahu alayhi wa sallam and abantu bangambe mbuno oyo shekati wachita tusomera
1: nani mureke kutomera
0: Sharifa
1: egwe
0: Sharifa oli Muganda wa Hadija.
1: Gagamba tia. Gwe nyabo ndeka.
0: Nwacha kuleka. Ero soma alhamdu.
1: Ndeka wa mago sigena maso na kusama.
0: Nekka hafina.
1: Sumesa antu.
0: So at the end of the day, tugambie. Hadithi yeno ya Ibn Abbas. Radiyallahu anhu. Atunyi mizanga agama antikola. Kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Yagama mbaka wa Allah kusasira. Nemi nembe vere kuyye. Nti uri. Yaganti. I was shown. Yagama nti uritu nara. Allah yanda gomuliro. Fa idha aktharu ahliha an-nisa'u. Yakfurun. Nenga mulimu abachara banji. Nenga abachara wali abachara abakafiri. Qila nabuzibu anti ayakfuruna billah. Nga bakafu walila Allah. Bimaana tibakiriza Allah. Qawana ya yonu kula nagamba yakfuruna al-ashir. Wa yakfuruna al-ihsan. Law ahsanta. Yani ila ihdahunna. Dahara thumma ra'at minka shay'an. قالت ما رأيت منك خيرا قط يا جانتي أو متشارونو يا أبتشار بنينا بوجر واقو أباسنا جي ومريرونغ بكافير ينغ بكافوري ربيينغرا الله بياكو زيتشي بيابا ودي إيران أنيون يلا ناعم بانتي أبتشار أشينو نتوشي ورنيو it is just common يا جانتي omuchalo omukolera ebintu ebirungi nga bingi naye nomala nokola no yakabika munosobyayo mulundi
1: gute naye labire birungi byonna
0: na oyogera ekigambo ekigamba nti mara aitu minka khayran nti sikulabanga mukalungi nakamu musajja gwe ku lukalu lwa dunia kale ebbanga lye mmaze nawe
1: nti bobuyo mbo yino kunonya kina muluma
0: anti chewale
1: tuchewale
0: tuchewale chovola ma Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatuwa katiba ataka tiba kaneno na abaganda bakalina abaganda babuza nti kiche kituzo musajje waka kiche kikumo bufumbo anse eri nti nsuwa nkubuze kibuzo

0: Kayunga munachibina chi National Unity Platform Harriet Nakwede jukira Nakwede bebamu kubato byokubera anti bayingira parliament ya Uganda omusango gwabadage na masono kubera anti awere nemba nago gwage na masono kubera anti gutekebwayo munachibine cha NRM Jacqueline Birungi Kobusinge ngawakanya obuwanguzi bwa Harriet Nakwede jukira Jacqueline Kobusinge yasoka kugenda mu koti nga akalulu kakagwa n'asaba babeerewo recount bagende maaso n'okubeera nti baddamu okubala akalulu era eyo ne bamusingirayo recount ye teyagenda maaso n'okubeera nti esucceedinga n'agamba tebigenda kuggwa ngenda mu kooti mpakanya obuwanguzi bwa Harriet Nakwede kakati ono yeefukuludde n'agamba ntayi omusango ndaba Katonda agamba sonyiwa y'okusinziira bw'agamba agamba nti Katonda agamba okusonyiwa omusango agujjeyo gwabadde agenda maaso n'okubeera nti awawaabira oba gwe yawawaabira Harriet Nakwede ku buwanguzi bw'engombako omukyalo wa disitulikiti ye Kayunga kakyegeza nti ne Harriet Nakwede tekyaliyo musango kati mu kooti ogenda maaso n'okubeera nti gumuvunaanwa era ono agenze maaso n'okubeera nti ayogerako eri bannamawulire mukyala Harriet Nakwede amangu ddala nga yaakafuna amawulire ag'omusango guno okubeera nti munnagenze maaso n'okubeera nti gujjibwayo oludda oluwaabi bwe bitibwe bibadde Harriet Nakwede
1: wango nakulale lumalirize emyezi nga mwenda netuba netuba tulingana abantu betwawangula obulungi ate nga nabo bakikkiriza bulungi era nga bakimanyi tetwabawangula twasookera mu kawunti nga kansi bwayogedde netwagenda e Kayunga nga basaba tudde mu tubala akalulu omulamuzi n'alabanga byali business okusinziira ku jara forms baleeta ne bajja wano ne bateekayo revision nga bawakanya magistrate yasalawo echo kuchagana ebatekayo petition kati onako olwaleero munnange gwe nakuganya naye bwezagenza olaba nga amazima gamususseeko onaku nga gamulumiriza ku mutima ti naye tiwawangula so nasalawo n'agamba kajeyo omusango so olwaleero omusango gubadde widdiddwa nigujiddwayo era katonda wange gwe nabikwasa samuwuliddeko nga ngamba bachaginge because yensonga etulwisisa nakwano baddenga muwuliranga ngamba bwentyo bennwanye era basonyiwe so nze nga Nakwede ng'omubaka w'e Kayunga mbasonyiye politikali kyokka ate era nga Nakwede omuntu nange muntu musonyiye katwale mu maaso byatwala kasi kirungi akitegedde nti justice erina okugenda w'erina okugenda nga bukyategebwategebwa so olwaleero abantu b'e Kayunga nzizemu ne nnangirira omulundi ndoza gwa kusatu okuva lwetwalangirirwa by the returning officer nti nze mubaka omukyalo wa parliament for these 5 years ne magistrate naye yalangirira kati nono omulamuzi azzemu n'akakasa kati ekiddako kyokuba wesa
0: oyo ye mubaka owa Kayunga Harriet Nakwede agamba nti bazemu okumuwera kooti egenze maaso n'okubeera nti emulangirira omulundi ogwokusatu oluvannyuma lw'okulangirirwa omulundi ogwokubiri era mu kooti bwe bwagenda maaso n'okubeera nti basaba recount ate era nga n'akakiiko k'ebyokulonda kaali kamulangirira dda ku buwanguzi ku kifo ekyo ekya Kayunga woman MP agenda maaso n'okubeera nti akiikirira awo ombaka omukyala owa disitulikiti eyo ye Kayunga Harriet Nakwede oyo nagwe naye ogugwe guwedde nkugambye nti omulala eyawonye dda ye Yusuf Kiruruta Nkeretanyi Yusuf Kiruruta Nkeretanyi mu Kalungo East naye yagenze maaso n'okubeera nti asimatuka oluvannyuma lw'okuwera ennemba emirundi emingi ne eyali minister Vincent Bamulangachi Ssempijja mu ngeri y'emu bwe tugendako mu bitundu eby'emukono emukono kooti etuuse okubeera nti eragira omukyala amanyiddwa nga Emily Amongin eyagenda maaso n'okubeera nti yeefuulira mu kitinga embazzi oluvannyuma lw'okumala okulangirira Johnson Muyanja Ssenyonga nga ssentebe owa disitulikiti ey'emukono owekibiina kya National Unity Platform jukira Jackson Muyanja Ssenyonga yamala ebbanga mu by'obufuzi by'eggwanga by'ekitundu ekyamukono seggwanga eby'ekitundu eky'emukono ng'ali mu kibiina kya National Resistance

0: ga ebirala bisobola okubeeranga biri safe atenga emali yo mukwano teruwayo singa amanda adebe yabadde jja tene soka yekonako mu sigundi ate byabuze enako abiri mulumu emali yo bemaze okutuuka e Mombasa then from Mombasa to Kampala enako tano then nga bakuwa asibiriyo then ngogenda kwekolera ku nsonga zo ate era nga bakuyambako bafunire ne wano ku offices zaabwe esangibwa Numaka Towers room number N10-1 one of William Street opposite DFCU Bank Ikutorio Jumani Ikutorio Novira Ikutorio Chichizimbe Chura Chichisingo Kunirira Wichwambu Numaka Towers Kankwesimu ya Haji Beka Sekalo Omukubireko Omanye Ebisinga Weri 0-3-2 5-3-0-M Abiri Munyoba 0-3-0-2-3-8-2 Speed Plus Holdings Company Limited Nkabuli jo tutandika na kanyomero kasuna zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyingi mpitirivu gunchi tomoni tujaye mukwemo ne tutambula na yukansa imam abira miseko tugende na maso na kanyomero ako na imam
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin afdalu salawatin lahi wa salamihi wa barakatihi alayhi amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa qul rabbi zidni ilma amatenda majifuga Allah tabaraka wa ta'ala yatutumira wechitiba nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama okutuba angula mudini ya feyo usiramu naye Allah tabaraka wa ta'ala mubimu biyalagira nabbi we sallallahu alayhi wa sallam abiringa bimusaba olutentezi wa qur rabbi zidni ilma ay Allah nkusaba onyongere okumanya ekyo yamulagira wa qul beerango gamba gwe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rabbi owangu mulezi wange zidni ilma nyongere okumanya kubanga ye gold asembe yuko webei mwulambunu owe dunia atire anga yuwa mugaso ku dunia ni ku akhira buwebu gaga we dunia na akhira tia mugamba chidara chonanti ni sabanku ongere abashala sabanku ongere ebitiwa sabanku ongere ya mugamba yirimu kubanga ye gold we dunia enu ntualu mkisagu notegeza wa tulabu la ilmu nafwe kuitirizo kusabe duwe yola jituongere.
0: Allah.
1: No kubanga buli kaseera tubana abasomesa kwe tusoma tubeererawo. Beera yuno omusomesa ogwosomako okumula azama amakulu omuwa obudde obungi n'omusomako buli kaseera kwongerako Imam Ahmad ibn Hanbal munyenye ya Iraq rahmatullahi alayhi rahmatan wasa yali myaka ekisoba mu nsanvu ngakyatula kuba maseeka abasomeko
0: myaka nsanvu
1: eri nga bamu babana bazzukulu be paka bamuza nti iramata ya imam nekweja emyaka ensanvu plus ogenda mu kinaana ngosanga kalinzi bwe kati ola kayigako naga nti mpaka chivaya mpaka mwana ndani mpaka kuingira mwana ndani kati Imam Ahmad akuleve yoko ali ne bitabu ya tuandikira ne migaso ji yalina ne ngera shatula mu maso ga basomisa ati no bunga buzona buzukuru bwe na wigako nkutira moyo gwange nabonna betulinye nabo ebituuti okwongera okutuula mu maaso g'abasomesa ne batwongera okutusomesa biidhinihi tabaraka wa ta'ala tulowooza nti kiwedde bumaze bonna ayinza okuba nga olina basomesa bobasomako basomesa mu Luwarabu ayinza okuba olina basomesa bobasomako basomesa mu Luzungu bayinza okubasomesa mu lwaffe olwakuno kyonna n'ekikulu ennyo okubaako n'engeri gy'oba nti oyongerako ku elimu ngalla ya gamba nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma echo cho birango tsaba then yati nabi nayongera ko sallallahu alaihi wasallam warzuqni fahma rabbi zidni ilman warzuqni fahma Allah yankusaba bokumanya ontere kuno kutegera kubanga we okumanya we kujanga te kuli kutegera fatika musibatu mkubura ejibaite misiba jiriji kabeja okumanya we kujanga te kuli kutegera guja bagira era tula nabasomesa ngebintu yabisoma bimanyi niyo buzibu nga bulimu kutegera amaliriza yegoya ati namala nagoya ne umma bibera bibiri ilmu al ilmu wal fahm bobo inako chimu chokkango inako bezi ilm uba buzibu bwerere kwino kuba kune fahm era omulaba nga ali ku muzindalo nga ilimu ajiina ne nga fahamu nga fahamu ye mugoya ebitabo yabisoma yabikwata bimanyi yabi mubugazi asino bikwasaganya kino nekyeri ne nga fahamu ye nabi asabanga bibiri nti rabbi zidini ilman warzuqni fahma nyongera irimu kugire kune kariziki ka fahamu kali nusalla tabaraka wa taala byonna bituwe ya rabbi
0: okay allahumma amin tuweanza nyo imam ahmad sulaimani sheyuni nadala kubanga tubera yo mbidala manyi mbidala zetutera nyo kubuza bantu ndi ekyo Mwiranga baga anti Allah ya gambo mbaka sallallahu sallama
1: Sallallahu sallama
0: Wakur rabbi zini na ilima waruzuku ni ufahama Kati otukoze burunji okubyawula
1: Ne mwishudala wade wabigataru
0: mwini Ye wade nga wabigata
1: Ani dayi mswati paha Mswati paha Iwa semba yu kumpapula tanu Nienge guwa kumpapula lusemba yu Matunalubikula Uwali aye yili kili ya burunji
0: Naye kati bakigbadde bakigattake yo je mpulira wonna
1: abantu. Nga bayita umbuli wichi bayita wonga bakora muraja abuti bakalaba.
0: Allah ya gamba, Allah gamba ya gamba nabbi. Nti nyongera kumanya msadakiro kumanya to ompe na ki ne faham.
1: Ejo akwate babadde wala nnyo. Nenge mu aye mu hadith.
0: Okay.
1: Inyite babadde wala. Tuenza bapininga nnyo. E kati olabe olabe kigambo ngecho. Oyo tali nnyo wala. Ni wali itanga chiri off topic totale nga si aya Qur'an nga si hadith nabisa mukulade ni katoyo yekale aina 50 Qur'an 50 hadith asolo yita
0: okay
1: eh ira basango musomesa agaba maxinga sali kali kali ya muwe chinana
0: okay eh so nabala butabaka kanyanti unaga tikati dopa
1: Kukakanya si chirunji Kukakanya umesumisa nga kwezi nisubi si chirunji
0: Si chirunji So nga ateni umalu umuita na mga ntukano wakakuzi wewati Kadewe kati Akuwa gala takuera vila
1: Nechile buruga anti buli akule nisubi tumukakanya Ateni tungina siga za
0: alua Banda banda wajaku wako dauni So Tuyanza, tuyanza ki. Ni imamu chino nake kachieta andikile kechi buzo. Oba no kumanya. Walu abantu abalina imani. Kuganga na hao tulabutuza unungati ya rabbi. Ino imani ingesuse. Tabade tufuna uzu walieri. Ku Al-Khamis Mosque. Wali kuredamisha. Funa walieri. Ni umanadamu ya bade ngeri imamu asuma Kurani. Nengu nagenda na nenga yongeri zako. Kugamba kutuma nyisando zanti kurane eri. Nenga tuliwa na kuchigo tufunira uzu. Sese eri munda wanu wanu ebweru. Na hecho chochiri chitia.
1: Kati imani eri wajibadu
0: ya
1: kila kama.
0: Ya yu aladhina amanu. Ngati inga wali wano ganti. Hala aduluku muangala. Hala hati ya hati tujigo. Ngulaba ina yes amanyi. No kwesisi wala. Kugamba.
1: Imani.
0: Nanda wazi zanti wabaya imani ya nyingi. Na hecho chochiri amura chitia ufunira wano uzu.
1: Tiyandi wade musovia ni H4 H4 tufunira uzu teshibaduwa mbifo bitukuvu kwa mulimu kufuja uo okulongo senyindo z'omuntu katulukwa waduwa biyo kwelongo sabinji teshibaduwa mbifo biyonjo wainza genda bigambo bya Allah tabaraka wa taala hata bamanya basinga wajawone salamu tutulira umuntu salamu Wetufunira uzu. Tojia kwesi gabu yonjo wawo, renso nganti. Wetolida webi ntubinji. Vitali biyonjo nyo. Kete Korani, atewe kabaka. Salamu bajiganyi wa zikari bajiganyi. Ngatolita uko Korani.
0: Okay.
1: Na ichi lecho kubanti wasma Korani. Na uli rangi mkute. Na gala
0: juli.
1: Nga alibweru wa sala. Shinzo kuita uko. Nesim before you.
0: Okay.
1: Walla.
0: Tianza, Atuanzi, Natura being gone to why? Ninzo Kumuga and Bako, I think I look to Funganda and no Kuranim in Nugan.
1: It's a CCB Kuranum Mukwata.
0: Eh,
1: near she for. Watch ya would is a wool is a Mukwatu passing out is an age for she had the Mukwanta Julie is a higher.
0: Attend the Chino Chenini Chenalabi, the Chenalabi engaged Italy like it awful. And singa nade wakulamula manyi ze siramulo lwa bwino wango omutono
1: fanya twina mutono eresitulamula
0: kugamba kuba anti atibwa afuna wuzu eno nateka ko kominya nayongereza ko ko ayawo
1: bivyo kugana ebyo bituganye tubiganye
0: nalabyenga
1: tubiganye
0: kati kati sana Sanid. So barakallahu fik norwecho banange ati tumanye ibintu bino rusi we bigendera awasinga okubiranga bituwesa biwesa HT banabyo byenyine kakati onoka ntandike nono agamanti chikirizibwa omchara akuzinga myabawe aturi Ini nga sikitege debulu onji. Kamalo kuchetegeleze wa mkono. Chikirizi wa omchara. Kakiriziganya. Atakiriziganya doza nebawe. Atulile ida. Ewawe. Mubantube. Chikirizi wa atakiriziganya. Yachuwandi seko bubi. Chikirizi wa.
1: Kakati. Echifo mtura ida. Gemaka gomchara. Gabawe jie. Yafumbirwa. Mu aya nga birega nti askinu hunna min haithu sakantum min wujudikum kuba mazoku mchara talaka aidda sigara jitulira mu kifo mu kisulo mwabadde asuli mabega bifo ila naga nti la tukhriju hunna min buyuti hinna timba fulmi anga mayumba gawe bayiruma babatulira aidda ati wala ya khurijina nabuti bisula mwaka amba yaya ni bazifuluma aidda tulirwao Olwe bigendero bya idda mubyo twinzo otabagana ensonga ezibadde zitabudde nezigwawo nituddingana kisoboka bulungi naye bwe kibanga kirala kya bulabe kubanga mulimu abamu ab'embazuulu nga bayinza n'okutuuka ku okutemulangana oba okuwangana obutwa abasulo gitulire bwabwe naye nga tusosowaza kutulira wabadde asula nebba Nezu zeziruwa, Allah ganti atalaku maratani. Mutarakezi mirundi ebiri, ogusoka n'ogoku biri. Atogu okusatu rajitulira wagina wawe. Neye chadaya ganti asobola tulire wawe.
0: Okay.
1: Kisoboka singa kiba mu bulabe. Neyo shariye kubiriza kutulira wobadde askinu hunna min haithu sakantum miwujudikum.
0: Okay.
1: Nana.
0: Nchitegeza necho kubiri kino kirusi racho kwataganye necho mundo kam maroji somanda obo inawo chongereza ko singa omwami aba aliweru wagwanga era omuchara chimweta kisoko tola idda aliweru wagwanga
1: I know tola idda kwanga idde rimwe bintu binji muri mu okalenzo ganti atolo buto yaluji omwami agenda dda tali mugwanga Almost miyaka ebiri. Mulimu n'okuwa obufumbo ekitiibwa. Mulimu okuwa obufumbo ekitiibwa mali kutima. Olumye ganti olw'okuba ali wala twawukanye ennaku bbiri ssatu kati togenze effumba wakamiido. Mulimu n'okuwa obufumbo ekitiibwa. Alina otulaidda. Omukyala yenna lwaba ng'afuma obufumbo alina period gy'atuula nga tannakkirizibwa kwogerezebwa dde okufumbirwa gye bayita edda. Mu nfuluma zonna enfuluma nyingi waliwo okuba nti afiridwa bba waliwo okuba nga bba mutadde waliwo okuba nga ye kennyini yeyambuludde waliwo okuba nga obufumbo babukoze fasho babukansolinze mu nfuluma zonna alina periodi gy'alina okutoola nga tannaba ku kuingia bufumba upya era zaawukana waliwo emyezi ennaku kumi oyo ng'afiriddwa bba waliwo emyezi esatu talaka waliyo omwezi ogumu yekweyambulula period ezo zigenda zaawukana okusinziira ku afulumye mbufumbo ng'ayita mu kaguudo ki mu kawindo ki
0: Ekibuzo ky'abano ekirala bibuzo birono byavudde walako bwendaba singa mbeera munafu nga sobola kusaala tahajjudi nga nkoma ku witiri naye olunaku olumu nekale mba ndieyo mu kiro namazadde okusaala witiri ate nenfunamu amaanyi nenzuukuka ekiro kati wakolumu nkola ntya tahajjudi ngisaala ntya
1: asaale bbiribbiri tirenza mugana kusala sola ya kiro neetazayo witiri kubanga nabi sallallahu alayhi wasallam atugamba ijalu akhir salatukum bil layli witra atina tugamba muhadithi endala nti la witirani fil layli tosala witiri bbiri mu kiro witiri ebeeramu emu mu kiro kati wagimaze atiri basala witiri bbiri witiri esembayo naye olwokuba nti wadde okigadde nofuna omukisa tirenza kukugaana mukisa ogwo gwa gold kubanga okusala tahajjudi gold allah muwa balonzeemu eswala y'okuzuukuka ekiro tenkanika ezitowano nzibu nnyo kwegamba embeera zaayo ndala nnyo kubanga zo omukowooze ye allah ate swalati subuhi omukowooze muntu munno yayazina ne tahajjudi omukowooze ye allah
0: kilaalo
1: kyenkanika ekyo kyovala abasinga tebagisinya nako kubanga oyo omukowooze kweyo eswala alondamu balonde tamala gakoola buli omu kati swalatu tahajjudi yaba chosen era bangi nnyo musubuhi musubuhi basanga bataka kubanga omukowooze muntu munnaabwe ne tahajjudi nga takwatamu
0: ositula omutwe n'oguddawo n'ositula
1: alamu nassaako ssatu zonna nazezikiriza ssatu nezikuba nazezikiriza nazisooza nozisooza sala kunzanyirako kubanga eyo si ya alamu allah yemukowooze wa salatu tahajjudi si alamu bazizikiza bulijjo nenkya nagana n'okuddamu gitega emutawaanya ngaawumuddeko so bwoba ofunye omukisa ogusala obwo obudde gukozesa togwewalanga namu naye tahajjudi witiri togiddamu bana yawedde wallahu alam
0: tweyanziza nnyo natweyanza ega teera twongera okwebaza bannaffe abatuzuukusaako ekiro nekizibu ne bagiremerako nendala ogenda okulaba muguluka myaja tiseriiso eri mu kikajjo omwebale nnyo bambambe bankubira
1: nzuukusa tahajjudi
0: anti ekiro ngaowulira nga essimu evuga najijjako nemukuluka myoyo omutesitesi woku mikolo kati nange nayagadde ntandika okuzuukusaako ku musahaba wange isayiga dairekita wa sumaya musajja wange
1: nyoaisayiga omuzeyi
0: wafeowa famiri nange newunya erinnya
1: owaffe allah yamutwalaamusasira yakutuweereza emyaka mingi
0: nnyo
1: ye yansomesa zaka
0: yali agitegeera bulungi
1: yansomesa zakatulumaali eya theory eya practicals nali manyi theory nga aya nzimanyi ahadithi nzimanyi naye ngaoli wajja nagira nti nina botiki yange ombalire nampa practical part era sigenda mwerabira ku nsonga eyo mbeera mujjukira nemusabira allah musaasire olugendo luyatandikako ne famire ye n'ebyamikwano allah bagumye obajjamu sheikh waffe oyo kubanga yampa nnyo practicals eza zakatulumaali najja nkalakala n'adiisi zange ku mutwe kitaabu zaka adiisi ezigenda mu kikumi ziri wano ni ayati naki nga nina thiyore
0: naye practical
1: wapi nti nina kosita kumi na bbiri ne kamunyaabiri mbalira zaka nga sula bibala allah yesizaku oyo omwami sekaisayiga era nga tukola bweti kino tukikola bweti botiki tujula weti aduwe tujula weti mpola no
0: yali musajja mu amuga
1: ati no ngibiga mutakuwa bingi bibiri bisatu awonava bibiri bisatu awonava kati nagendo tuza mu this is ange mu practical mulini zitula mburungi nejebuli eno nincha kala nangi alhamdulillah.
0: Walikuwa basajja Mungu yali yawa waliwo mutumuloza tumula bako Sheikh Semwanje ekawempeli Allah yali ya muamirathi nga yonewe muli mtu yogira bogiza ngamba yonne chimu cha kusaba kiti kati mwote maboti ne boti ne boti
1: baba mu no muwereza mpola mpola woli wabate yegenza tabulaba alabanga batenda mugaso ne muli mu abantu abayina obuwereza mu umanga bwamanyi ninga tusula bulaba mangu bubate wegendereza tabulaba mangu amala muba jako noloka nti mkaso guno ni guno ni guno rai ma mkaso zoyo
0: mawanga
1: umulaba umulaba nguo kusaga ni ya ina service za manye li umenu
0: yes
1: ni tusula zila ba mangu tusula zila ba mangu so tu ina ba ntungabu mbadi manyo kuisa higa ni ngatu tupatavula
0: Oli director.
1: Ni vamu lodo.
0: Ni guva do jambo li. Ni yeda nchuchu vade cheta gisandi. Abantu wa manyenti liyo Allah wa ya wa. Tuwa wenge bitibwa.
1: Nyo.
0: Lati tuwa sumeku. Urokbo inagundi diguri samoya. Niyo jinzo kugendo ya tena abaku biya kusumesa.
1: Wakati no. Buli juwa uli anti diguri. Ewe inabiera kinga.
0: Ne?
1: Buri kasuli ya gantu yafunye diguri mchino. Chenyini yafunye mu diguri. Inakunga 30%. 70% ili mu practicals. Zata nakule bisele bisi.
0: Yes, yes.
1: Guke nyinyo wachimanyi ti mechanical engineering. Katukimia basu mekanika motoka. Noli umwana gubaji ya Masaka na ini miaka kuminagumu. Ni wamuteka mugala jina haku liromo. Na higo kanika. Wabakutela wawani.
0: Ampoli, olia ayuwa ingi ni mudachi kapita kizanji zao, ono, owa theory, no mpia negumelema kuteka kumbotoka. Zima kutude kubibuzo java, tuku.
1: Ono wavero ni diguli, aino gendate woli.
0: Aha.
1: So si ujerega mujeregi.
0: Akula geti natia inakudelo nawe.
1: Stali na wadolu, popular P7. Ni hati jo inofu kamila, hati ya kue practical part.
0: Yes.
1: Goi unebi ntubinjo vieti sekumutwe, na yeto manyi na natu wajitandi kia kujize na kujize ye kute chiche tujiwa mune gonda katine ilimu ya febo yetu wejia tuve madine yo wala buhu tuve azihari tuve pakistani yona yogera yo yona tuva tuina ogutuntundu getula kinga
0: ogugweta go kujuza
1: chovola ba umusumese uluwa mufildi na ajiruwa mu mizano kuloza ntivi yava kumana hajentu.
0: Aha.
1: Buruwa ula mufield.
0: Ogeno kanga ulu viata gula.
1: Katia yaka jana uzi mufield. Ya inenge ya vila wa muu. Mulindi na inga alude muu. Wajakula wa.
0: Kwa tuka kwa imamu mchalu.
1: Atuka kukura mundi inga practical zisu mabira la. Naam.
0: Okay. Tuyanza nyo tuyanze ge. Tuyanoye twabiba. Abu zanti. Butuwa tukula ibada. Tuberamu ne mpaji ulide mpaji ya ibada eno eitibwa almahabba singa akola ibada nge mpaji eyo terimu mfune empera mpaji ya mahabba
1: almahabba kitegeeza okwagala amakulu okubanga ibada gyokola
0: ojagala
1: naye buli okola ibada nga tojagala then tuwali chokoze ngo muntu okusala esula nga tayagala okusiba mabani nga tayagala abakyala abambala buibui naye nga tayagala baliwa bimukaka abatayambadde abatayina kayambadde ibada yonna n'okuba ng'ogikola ng'eva ku ntobo y'omutima gwo ng'olina omukwano gy'eri naye oba ogitamwa then tewali kubanga oba ogusala luwalo ibada yuna joo kulangwe ujitamu watu jagala watu ukoze chifane nchijia kufayo ulunji nyo kumichala yambala hijabu hijabu itani kiliri wa munda mutima gu gwe kusoko kujambala kama kala baadhu salaf al hijab hijabu nafs الحجاب حجاب النفس ليس حجاب ملابس شبيت حجاب موي وكسوكو كوامبالا بودي نيدكو سوسي بودي يامبادي اتومو يوتي جوجاغ تغوامبالا دامكو تغوبياغالا يلبا تو يامبادي وادي ولوسي اجامبالا باوي مكامبي بياغالا ولوسي اجامبالا وابيلا بياغالا
0: بدايكا
1: اي babyagala wibyatu oba nyabo watu inachokoze oyo franga nuri atayamba de wadde okwagala chokola
0: okay
1: okwagala
0: chokola
1: ako kateke dokwanga kwekali so silo nakola ntia na okay
0: tuyanzege doctor walwe chibuzo cha doctor
1: no ya di doctor ndio ya tabiba
0: okay
1: doctor umisawo mchala
0: okay
1: tabibu ye mwami
0: akati ono doctor Hamisi Nsubuga ali mu London lecturer mu London University asomesa mateka mutabani wangu no zera musomesa alifu kasira 10 on
1: Bomis mesajisi
0: alifu ezunez alifu ntuaso mesanga alifu kasta 10 un alifu zuma 10 un an in un landing mudi bwa subira wog imamu eh obe subi manyi
1: eh
0: kaso kentu soba kakwaga oja kubira oja kubida mburunji SH family hardware basango bakisubu duke bakisubote kwata kukwelekinda ku headquarters za district bazili masijiri nolo wasangwe bizimbe swa bila isatenga birunyi nyekinonji hajaru na sirunjo jawabira odeliva plumbing ebiri mbulunji bakusubiza seminti baba mmoja mukutwali ku site msimali tanke mitayimba sengenga matala atendo mukwano nno bakukiriza okugula una account yoteke ko sente mpola mpola paka lono tukiriza kiroto cho abo bibatu teka mu sente mu program buza imam mukuru nebo bato natuka kuzimba kale lwachi lizuku kake kiroba sabire Allah teke baraka mu mali yabo basubira okubiranga ba sponsoring da programs paka kankongere simu ya SH family hadio ya wakiso Osobola kutuukayo eri 0754-3454-5 oba 0700-3454-5 nga bali wamu naba Speed Plus abano ba Speed Plus bakutegeeza nti Speed Plus Holdings Company Limited mukwano bebazze okujuna naddala omusuubuzi asuubulire China mukulu tomala gagwa ku kintu nga bagambye nti China amapeesa gafuna naawe ogende jangu bebuuzeeko bantu balamu no Haji Sekala ajja kuwa ebiseera ku gavument jangu suubula bwe kiti olina sente mmeka tinyira bwe nti ziti sijja kusobola container number kati oba oyagala 20 feet oba 40 feet ngaola bakufunira bogenda okwegatagana nabo ekirungi emaali yo ngaekyali China ebeera safe balina warehouses mu bibuga byonna nga Gwanju newalala ate nga emaali terwayo ennaku 2 bemaze okutuuka e Mombasa then from Mombasa to Kampala ennaku 5 bakuyambako ngoli e China okulagira abasuppliers abatuufu obutalo bw'ebbeeyi ya wansi ate n'okuweereza sente notatawaana era bimaali bwetuuka bwepa nga bakuwa house bill nga bekulya ku nsonga zo kankwongere nkulagira egibasangibwa basangibwa no ku William Street opposite ne DFCU Bank and Numak Towers room number N10-1 bali ku simu eri 0752-0A-2-0-0-0-2-2-2-2 Haji Baker Sekala kulindi hide asubole kuberanga kuyambatenga Zulafa Holdings Limited ye ansa kumuntu ya kuwa stresses obupangisa manango mpangisa mubanje obanjamu omujasa ine mudu nga jikochi nze kumanga nabo sibangu balondo bakuonyeza stresses bakusasulanga gwe landlord atebu ni babanje mpangisa mbere singo kumanga nyangu nyo basanga wano maki indie ku Golden Plaza kuyana paka last kankwesimu ya Haji Faru kwa mkubile kwa manye visingao eri 0 musambu nya nkaga musatu anamu munana atano mumwenda aba ya mukadde wa Sheikh Elimi ya Rashid Kafuma eri 0 musambu 0 emu asatu unkaga mwemu abiri mu mwenda. E genda bakuyambe ate mukulu toddayo kubera ngokaba ndi ate programu amasanyaze gagenze ate nadente kako ate nga mumaliriza genda bugenzi chali omukutu gwa fe ogwa YouTube Palo FM Islamic Channel byonaje ebiri mu bujjuvu chobokola likinga era sharinge goja kubanga oli kumuzuri ate no lekera okutandika okubera nga otambula weyogeza weegaaya inzo kubanga yezu obwenkulu munge mbuzi nenge bizubye bikuya bibikutumiyeko waliwo bisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifuna ebisere omwana okuliwe dua obubonero bwenkomerero ne dua kumi ngoli mbizibu

0: Nala bango mulimo gwa broker gwali gwa wansi.
1: Gumuluisa.
0: Gumuluisa denga mutufu gwe gwa mufula kichakola ki.
1: Chali. Okay.
0: Kuwanga abali bamulaba bo bali bamumanyidde wano. Kakati bage nokudda mumulaba ngatali kubirala nyo kitegeze ensi name dropping. Mshitegete. Oyafuna distraction. Mamisa zinyala nkuweyo koko.
1: Aji kankwe kizambu. Uwe mwana gunaraba uko. Kumitimba gano. Ya nuzaka ya nunye chimuisamu. Kumitimba gano. Na yeno za yumu kubintu ebyamuwa views. Ebyamuwa abantu okumute gano mugo beriranga banji. Yasoma anga Kurani. Mbuka yasoma anga Kurani. Na soma Qur'ani nsi yonange mufollowing yango bwabaso abako ne mtu amne mtu ruja bagoberesa niye munange nga ogambye nti omuntu kati nayingira mu omulimo guno ogwa ogwa social media ogwo kuba socialist oba bayita bati ba influencer nala niko asoma Qur'ani natani ko kuyimba
0: mujiki dovuko yo tachaye kanalabika
1: nala niko kuyimba awase wakazi sima awasizo mukazi muwarabu
0: mujiki
1: avudde kuchi
0: nava kumulamwa
1: mulamwa
0: ensi ne mune mune dropinga iyo ndo zomulabyo ari mvubuko yo kubali batanse no mugira ko ebirunje ebyerere kuba yali atambulanga awera alaga humbleness mu Qur'an ye jakola chi yali asoma yava kumulamwa gole yali jeratan seko na jivako ate singa yatambula na agenda maso identity ye andi badejo tovanga kumulamwa ebikuja kumulamwa mune ikaizo bela katono ngo okwegomba okwegomba kuti kuje bavuka kumulamwa wowe osobola okubeera nga mamisozi bwe twatandika emirimu gino osobola okugamba nti ngenda kwerumya sigenda kugula kino kipya sigenda kukola ki sigenda kukola ki kati munnange olw'okuba okuze ofunyeyo omubeezi n'akulaga omukolo embaga ennungi bwakulaga embaga ennungi naga

0: tuyita lwokutaano lwa wiiki eyaggwa Baba TV kwakola ne batunnyonnyolamu nga famire eriyanga bwe yabula ne batula ne batugamba gye batambudde gye banoonyeza liyakyabuze naye naffe kye tusaba gavumenti twagala eriya bamukomyewo oba mulamu oba mufu bamuleete mu kkooti yeewozeeko ogumusinga bamusalire amaleyo ekibonerezo kye oba eriya mufu era bamutuwe tumuze Nakaseke tumugalamize ku bijja byabajjajjaabe
1: ebyo nga tubitadde ku bbali munnakibiina ki National Resistance Movement birungi Jacqueline Kobusingye ajjeeyo omusango mu kkooti enkulu emukono gwe yali yawaaba nga wakanya obuwanguzi bwa Harriet Nakweddo wa National Unity Platform ku kifo ky'omubaka omukyala owa district ye Kayunga Nakweddo ategeezezza nti amusonyiye era nga tagenda kumuggyako munwe gwa nnusu wabula ng'ono mwetegefu okukiikirira n'okuweereza abantu be ab'e Kayunga.
2: Twagala okulaza Katonda lwaki ne kitutuuseeko kubanga olunaku lwaleero lumaliriza emyezi nga 9 tubadde tubatolinga n'abantu be twawangula obulungi ate nga nabo bakikkiriza bulungi era nga bakimanyi twabawangula twasookera mu akawunti ne twagenda e Kayunga nga basaba tuddemu tubale akalulu omulamuzi n'alaba nga byali business okusinziira ku jjala fomu ze baleeta ne bajja wano ne bateekayo revision nga bawakanya magistrate yasalawo ekyo bwe kyagaana ne bateekayo petition nti olunaku olwaleero munnange gwe nnavuganya naye ndoza agenza olaba nga amazima gamususseeko olunaku nga gamulumiriza ku mutima ti naye tewawangula so n'asalawo n'agamba kajjeyo omusango so olwaleero omusango gubadde widdiddwa n'oguggiddwayo era Katonda wange gwe nnabikwasa saamuwuliddeko nga ngamba bacaginge because y'ensonga etulwisiza nawo wano so nze nga Nakweddo ng'omubaka w'e Kayunga mbasonyiye politikali kyokka ate era nga Nakweddo omuntu nange mu buntu musonyi olwaleero abantu b'e Kayunga nzizeemu ne nnangirira omulundi ndoza gwa kusatu okuva lwe twalangirirwa by the returning officer nti nze mubaka omukyalo wa paalamenti for these 5 years ne magistrate naye yalangirira ati nono omulamuzi azzeemu n'akakasa kati ekiddako kyakubaweereza
1: nga tukyali mu kkooti yo kkooti enkulu ewakiso ku musango ogwatwalibwayo munnakibiina kya NRM Haji Abdul Kiyimba nga wakanya obuwanguzi bwa Honorable Emmanuel Matovu Magola ku kifo kya Busiro East gwongezeddwayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja buno gwongezezzaayo okubasobozesa enjuyi zonna okutegeka obujulizi bwazo mu musango ogwo ate yo kkooti enkulu mu kibuga Masaka nayo eyongezzaayo okuwulira omusango gwa Honorable Naluba wa Rose nga wakanya obuwanguzi bwa Honorable Justin Namere Nsubuga okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno. Mu mawulire amalala poliisi y'e Wandege yeri ku muyigo gw'abantu abagambibwa okwenyigira mu kubba waya z'amasannyalaze mu zooni ya Kagugube wano mu kibuga ekikulu Kampala. Kigambibwa nti mu kire ekyakeesezza olunaku olwaleero ab'ebyokwerinda baliko abantu be basangiriza nga basala waya z'amasannyalaze wabula ne badduka kyokka akaseera mpawo kaaga owa piki n'ajja okuva mu kitundu kye nnaakulabye okunona waya ezabadde zisaliddwa ono n'akwatibwa era nga yategeerekesenga Kimunyu Thomas ow'emyaka 38 nga wowulirira bino atemeza amabega wa mitayimbwa ng'ono waakuyambako ku poliisi okunoonyereza ku bantu abalala abeenyigira mukubba ebyamasannyalaze. Bino byonna byogeddwa era ne bikakasibwa amyuka ayogerera poliisi mu Kampala n'emirirwano Afande Luke Owesigire.
3: Kigambibwa omukuumi yabadde akuuma okuliraana awo alina abantu yalabye nga basala waya z'amasannyalaze olwabatuukiridde ne badduka sawa nga obudde nga tebunneeyongera wala waliwo omulala eyalabikiddwako ng'ajjidde ku pikipiki n'ekigere eky'okugyako ebyabadde bitemeddwa munne eyasoose okudduka era ye yakwatiddwa omwami Kamunyu Thomas n'asangibwa ne piki UMA 6MGZ. Kunoonyereza kutandise n'okuzuulira ddala oba eno piki yali enyigiddeko mu mumenyi w'amateeka obulala naye ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso tujja kuba tubabuulira ebisingawo ku nsonga eno. Tunga ovumira ekikolwa kino eky'okusala waya z'amasannyalaze kuba zigootaanya emirimu gya gavumenti katika za gavumenti wano okuggyako abantu amasannyalaze ekitawaanya emirimu gyabwe era nga abeenyigira mu bikolwa bino bakwatibwa bonna batwalibwe mu mbuga z'amateeka.
1: Bwe tweyongerayo kooti enkulu ewulira emisango.

0: tukulembe demo na tuweleze chibu zeche. Kari ya sasa kutuweba za mwisege kasoze Faizo Ali Abdabi agamba nti kwebali nyo bagobera webali nyo kasoze Faizo kubera nti mutu gobera. Unumuna fatu buziza nti shehe okuogereza kutuwala banga chi mbusiramu okuogereza.
1: Okuda mwechi huzo mganda wa fechabu uziza nsaba okubeera nga mutegeeza nsaba awulirize kino kyengenda okugamba. Ekikulu ennyo mu kwogereza kutwala bbanga ki okwogereza kwa mbusiraamu kikisooka. Obusiraamu bukubiriza okwogereza. Obusiraamu bukkiriza omusajja okwogereza omukyala. Naye bulina amateeka agateekeddwa okugobererwa kweya ayogereza. Ayogereza takirizibwa kweya ula noyo kwa ayogereza. Okujako kawaliwa maharam. Gemateka. Era ayogereza akirizibwa okulaba kweyo kwa ayogereza. Gana bibu ya chikubiriza. Sallallahu alayhi wa sallam. Gala gandhi chikuru nyo okulaba kweyo kwa ayogereza. Chechimu kwevyo ebi wangazo mkwano. Kedaba ulamani bao kana bichibi olino kulabako, bichibi otateke duwa kulabako. Masala neba gagazia, sigenda gagazia. Era okiriziwa okumu ogereza nga ogenze wabwe, nomulabira ke wabwe. Tegele kabrunchi nga wali wabantu be. Najanga teyeko zeko, iranga teyamba dejilbabu. Osobola okulaba omuntu gw'otwala. Era mu mbeera yemu okkirizibwa okubeera nga oba ne w'omuketera n'omulaba nga takulaba. Ekyo shariya ekikkiriza. Tosobola okuba ne w'omulengerera nga omwetegereza nga tamanyi. N'olaba asaanidde oba tasaanidde kusinziira ku ky'oyagala nga ggwe. Eye pointi singo kubeera enkulu masala gano. Era okkirizibwa n'okumuwa ebirabo. Kirizibwa n'okumuwa ebirabo. Mu butongole. So si mu mbeera ey'ekyama. Abantu gye bateekawo. Eyinza okuyingira mu mbeera eya haramu. Ntegerekese bulungi. Kaakati kiseera ki ky'olina okumala ekyo kidde eri mmwe. Gwayogereza neri joyogereza kusinzira kunteekateeka yamwe na orofu n'abantu b'omunsi nga Uganda oli bwabayogereza atwala bbanga ki. Kubanga mu Uganda balina mbeera mu Buganda mathalan mubeeramu okwanjula mbeeramu okukyala. Ati oluvannyuma lw'okukyala waliwo ebbanga erijja okutunuulirwa eddala ery'okwanjula mu kiseera bwe baayanjuliranga. Ati waliwo n'okuteekateeka embaga kati kisinziira ku nsi gy'olimu bo okwogereza kwabwe. Kutwala bbanga ki? Tegerekeka bulungi ng'omuntu akyayogereza.
0: Sure, ne situations ezimu nga oba gujja nanga ogenda kunyambako nga gweyogereza tanakiriza.
1: Wale unembira nga kuyogiza tanakiriza. Kati ilete tusobola kugamba nti ebbanga teri muhaddadi. Lilikomekeddwa nti kasitori omwogereza. Emyaka nejiwera negwera omwaka nti otoddayo okumwogereza. Kasitaba nga talina mulala amwogereza okkirizibwa okumwogereza. Tegereka bulungi. Kubanga waliwo n'amasala amalala agatunuulirwa tokkirizibwa kwogereza kwogereza kwa mulala. Katulina okumanya nti ono ebibye byagaana okuyita muna ata olumulala naali okakkirizibwa okukola ki okwogereza omukyala omulala gwe yali ayogereza. Bwe kityo omusiraamu bwe kifaanana. Wallahu alam.
0: Tuyanze gendooza munnaffe abuuziza ekibuuzo ekyo ofunye okuwanukulwa. Nagambye gwe yali awuliriza nawe osobola okuweereza ekibuuzo kyo ku noti 75211112 noti 75211112 awo nyini woba oita.